0: sa kadauhan.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 8.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: O Danday?
5: Mindoro. Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy matu sa kidney, sakit iihi na sakit ning kilid.
5: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabagkada, mayong buntag kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Giapod-apod sa 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army, ang allowance nga doon sa mga miyembro sa Special Civilian Armed Auxiliary con SKA 2. Yan tong Sabado, September 26, 2026 sa Battalion Headquarters, Camp Major David Sabido, Gipo, Zamboanga del Sur. Atul sa allowance distribution, gipasalamatan usab sa commanding officer sa 53rd Infantry Battalion, ang mga SKA 2 is a force multiplier sa Philippine Army alang sa pagpaligon sa kalinaw ng siguridad sa ilang mga lugar nga responsibilidad. Inyo nabati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
3: BBC daklit balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alright, alas 9:01 sa buntag, mga kabagting, welcome pag usab. Dini sa to ang programa ang Tunog Pinoy with your Atty. Shai. Adlaw kita karon nga Lunes. It's first day of the week. Pizza 28 sa bulan sa Setyembre tuig 2026.
1: Ikaw ang kumpas pag naliligaw.
0: Live kita karon

DXBZ Radio Bagting 756. Mamonitor sab kita karon mga kabagting sa Radio Bagting mobile application. Welcome pag usab sa ato ang programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Sa kauras kitang mag-uban. Hantod kita alas 10 buntag. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga song request, you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment or you can text me through 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanag-uban, 0909-102-0005. Dini sa ito ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, inyuhang madunggan ang mga musikang Pinoy.

kabutangan o kinabuhi sa mga Pinoy singers. Lahi ra gyud mga kabagting ang mga musikang Pinoy. Lahi ra gyud ang tunog Pinoy. Alas 9:04 sa buntag mga kabagting. Our first song this morning. This is sung by River Maya. Kanina si River Maya kasi naay wala maka

0: legendary Pinoy band, ang River Maya. And kining yang song di ay nga 214. Ako ang gisearch nga nung 214 man niya ang iyahang title. It is a combination di ay sa Am I Real. Mari na iyahang yung first word man ata na Am I Real? Sa 214. Stage 1 mga kabagting, din sa itong programa Dinog Pinoy with your Ate Chang. Din lamang sa kinakusigang Sibiyahan sa DXBZ Radio Bagting.
1: Radio Bagting!

0: Radio Bagbag.
1: Alright, it's 9:09 in the morning. Mga kabagting, good morning. So, mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning ni Marian Alec Dawis. Naglantaw sa itong Facebook Live karon. Gikan sa Suisayan, Manukan, Zamboanga del Norte. Good morning, mga taga Zamboanga del Norte. Manasa maabot usab, ninga to ang sibyahan. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting sa atong programang Tunog Pinoy. Good morning usab ni Ricky Puto Dalauyan, naglantaw sa atong Facebook Live karon. And of course, si Mary Joy Sumido. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Again, contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. You can text me, mga kabagting. Ayaw lang tawag kay nilita magkasinab. Ayan. Ilang beses mo ko nanagin na yung tingog. Pero balita pa ni, lahi po nang ako ang tunada, di ba? Bagay-bagay lang sa nasya. Alright, karon day ng adlawa, half day, ready ay ang klase ron sa mga bata. Depende rin yapon sa mga magtutudlo kung mag half day ba sa mga government agencies. Okay, ang half sa ilahang adlaw mao ang kainang pamilya, kanabang mangaon, kauban ang pamilya. That's very great, mga kabagting. Usahay manggod or bisan naka sa government ng trabaho, not at all times magkuyog mo sa inyong pamilya o kaon, because very busy na kaayo. Bisan wala sa gobyerno gani nagtrabaho, busy kayo, di na gani magkauban ng pamilya. How much more na yung nasa government na ilahang prime duties to serve and protect its people and its constituents. So, hopefully, nga tinood yun nga makighiusak, makigkaon o ba ng pamilya. Okay, parehas niya ta ni boy nga lahi ang gikauban, ha? Ay, ito, pati yung live niya, boy. Boy, raman po, wala may ngalan niyo. Ate Cheng, pa-play sa request. Sige, salayan na to. Ma-play ba nato ro na? Na naman ko'y giandam good, pero that is subject to change. MJ Sumido. Good morning sa itong texter day karon. 09, saan is 371. Ay, kam na gihapon ni MJ. Grabe, naghanag-load ng MJ.

0: sing lawog sa manok pansabong, accessory sa manok nga pangtari. Hatag silog wholesale price, mga kabagting, sa gustong mag-dealer, pangitaa lang ang Jumai Ventures Corporation. And what's good news here, free ang ilang technician. Ang Jumai Ventures Corporation, doon ay mga branches ni sa probinsya sa Sambuanga del Sur, sama sa lungsod sa Mahayag, Mulave, Dumingag, Josefina, Suminot, Mid, Salip, o Tukuran. Dinan sa Dumingag, ang ilahang tindahan at bang sa night market stage. Alright, 9:14 in the morning, mga kabagting. Just leave your comments at on Facebook Live karon. And don't forget my contact number. Later on, we will be back in this moment to sing you play another song for you this morning, Your Love by Juris.
1: Radio Bagbag. Bing, bing, bing, bing.

0: Rádio Bagpim.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, magulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganadag na yak katong sunog gani nga. Sino? O di yak dos.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
10: Radyo Bagpim.

Alright, 9:23 in the morning mga kabagting. And this song requested by MJ Carpio din sa Cotabato. Ages no niya hang atake.

0: Horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag. Ding! 9:39 in the morning, mga kabagtingan, you're still there listening with me and watching with me. Thank you so much, everyone, for always supporting sa tuwang programang Tunog Pinoy. Good morning ni Melvin Limbo, Ate Chang. Watching here sa Barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Alright, thank you, Sir Melvin. Santo Niño Tukuran. So naadi ha ang Jumay Ventures Corporation. Naman sila ikanda ha branch sa Tukuran. Good morning ni Poyos Elpidius Kiptron. Anyo nga sa'yo Ati Chang, Jonah Chimio. Patunog Pinoy lang ko sa akong Mama Mela, Maga Puyo, sa akong mga manghod, si Maymay, Christopher Michelle, at sa akong mga kabarangay sa San Francisco, tabi na Ate Chang. Patunog Pinoy po ko sa Puyo's Family, Maga Family, Happy's Family, Albarico Family, o sa tanang naminaw ron ni mo Ate Chang. Request ko sa Ate Chang, sana by I Belong. I belong money, ay. Kamsam ni da Ate Chang, watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City. Ate Chang, patunog Pinoy po di ay ko sa akong mga classmates sa ALS o sa akong mga classmates sa Korean language, Ate Chang. Good morning, usab ni Roderick Catmon Magsigay. Good morning, Ate Chang, watching here sa New Unidos, Furok Ono, Midsalip, Zamboanga del Sur. Right, good morning mga taga Midsalip. Available po diha ang Jumay Ventures Corporation. Okay, naman na appeal mo na silang listahan. Adiha Sintro. Uy, good morning. Good morning sa ato ang gwapo gambungan nga kuan karon naglantaw sa Facebook Live. Gambungan. Gwapo ang bungan, kasarangan, arang-arang, pero gibyaan. Ay, wala ko nanungog ha. Mayong buntag, Ati Cheng. Regards lang ko sa ako ang Honey, My Love's Too Sweet. Request kong song, Miss Kita by Paul Sapiera. Salamat, Ati Cheng. Watching here sa Davao, Digo City, Davao del Sur. Sana all. Ngita pataglaing diribi. Eh, good morning ni Aljon na mukatkat na maday ni diri. Nag-comment si Aljon. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong mga friends and relatives. Request kong song Dito Ka Lang. Oo, dyan ka lang, Aljon. Watching here sa Pagadian City, Ate Cheng. Alright, good morning. Ah, grabe, dali ara po nag-miss you ni mo. Bago pagani ka kita na ako, I miss you dayon. Murasad ka og ako. Mawa ragajot ang bana. I miss you, Dayon. Alright, 9:42 in the morning, mga kabagting, and you're still there. Just stage one once again. Uy, naday si Remarch. Unya, nakajot sa. Remarch, good morning, Ati Chang. Patunog Pinoy lang ko sa akong mga kaubanan din sa Office sa Agriculture Family LGU, Municipal Agriculture LGU Dina. Salamat, Ati Chang. You're welcome, Remarch. Half day ramurun, no? Kay naman to'y proclamation. Proclamation ba to? Kainang pamilya later on. Sana sa pamilya kayo kumakain. Hindi sa above sea level. Alright, stay tuned once again. Commercial break sa tamang kabagting.
1: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

Iniibig kita by Paul Sapiera. Alam ko kita og miss kita, di iniibig kita. At least ang singer moro niya po si Paul Sapiera. Alright. Good morning ni Annalyn. Suda, aning pangalana. Ay, daot putang mata. Annalyn Kapadngan. Hello, Ate Chang. Good morning. Patunog Pinoy ko sa akong tanang friends. Labi na sa Kapadngan family. Si Annalyn Kapadngan ni Ate Chang. Diri sa Gunyan, Cheyenne, Zamboanga del Norte. Alright. Good morning. Taga Cheyenne, Zamboanga del Norte. Sige ba, magagi diya sa una. Nasa nasa lang anto ba, ito sindangan. Anto, nabili na kong anti para sindangan. O, diba? Ganyan talaga ang buhay. May listeners din tayo doon sa Manukan. Ang saya-saya naman. Okay, just for her. Yung mag-Tagalog without ano, ang hirap. Tunog Pinoy sana, pero ang hirap mag-Tagalog.

0: 9:52 in the morning, mga kawang TBR, in the last part na sa to ang program. And before tama man manamilit, mga kabagting, may public service announcement din he. Gikan sa DSWD Cebu City. Din, kini ang nanawagan, kinsay na kailan ni Oliver Estrada. Siya may gilang amahan sa bata nga si Francis Savi Sanoria, 7 years old. Kini ang giturn over sa DSWD kaniadtong first day or unang adlaw pa lang sa iyang pagkatawo. Giturn over na ni sa nagsapupo after sa iyang one day gikan sa iyang pagkapanganak. Giturn over sa magtiayon nga masangkay. Niya kay kuana po nila. Giturn over nila sa DSWD. So, kinsa may nakaila ni Oliver Estrada, tawag lang mo sa DSWD Cebu 0921-849-3654 or di ba kadol sa DSWD diha sa inyohang lugar. Kay aron ang bata ipailalom sa ayan siya maisuhan o certification nga pwede na siya i-adopt. Kinahanglan pa siya ni ini nga proseso. Kinahanglan ang iyang amahan nga may ila. Base sa gipadala din ni sa DSWD, human sa kabulan nga panawagan ang maong bata ipaubos sa proseso sa legal abandonment. Meaning, gabandona na gining bata, wala na yung amahan, wala na yung parientingan ila. So, maisuhan na dahil siya certificate of certification nga pwede na siya ma-adapt base sa RA 11642. Kasi may nakadungo gani din ha. May balo na dayon. Isay nakailan ni Oliver Estrada. Sa Bikas Bahay ng programang Dunog Pinoy hatod ut sub kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pang di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer uban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets. Wala na taigong oras sa atong pagpanaguban, mga kabagting, sa atong programang Tunog Pinoy. Hanto na lamang umapuhon sa Mang Taknaw Station. This is your Ate Chang. Good morning.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bambini.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: BBC, daklit-daklit, balita-balita.
3: Kabag di Kibalkada, anyan ang BBC, daklit balita alas 10. Suspendido ang trabaho sa tarang government offices, lakip na ang klase sa mga pabulikong tulungaan. Sugod alaw na sa hapon, nagkarong adlawa. Kinisubay si Memorandum Circular No. 136 ang ipagawa sa Office of the President na dag September 16 alang sa pag-observara sa Family Week o sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Tumong nini nga hatagan og Fiona ang mga empleyado sa og mga tinun-an nga makig-uban sa ilang pamilya aron magsaulog niini sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting, 17 Flores of Himam, ayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating Ting.

0: Rádio Barbarim. Pim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Maayong buntag, Kabagting o Kabalkadas. Aniya na ang Daglit Balita, alas 11. Gipahinumduman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang tanang operators o drivers sa pampublikong sakyanan nga sigurohong nakapaskil. Sulod sa ilahang mga sakyanan ang pinagabagong updated fare guide alayon sa bagong minimum fare. Sugod karong adlaw, Setyembre 28 to 2026. Libre nga ma-download ang updated fare guide pinaagi sa opisyal nga website sa LTFRB. Gihangi usab ang mga commuter nga i-report sa LTFRB ang mga sakyanang walay nakapaskil nga updated fare guide. Pinagi sa 1342 hotline o sa official nga Facebook page sa ahensya. Aron mahatagan og tukmang aksyon subay sa kasamtangang mga lagda. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 11, kini Subagting 28, Kimberly Namuag. Maing buntag kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagbagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagbagting.
5: Where's the kaboom? There was supposed to be an earth-shattering kaboom.

0: Radio Manmating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati.

0: ka 45 na katuig nga pagserbisyo. Aga diri ka optical na tukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Aga diri ka computerized optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
1: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
0: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Rock Radio, Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige una-una. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome to sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Kumusta manintaon mo diya mga kaudyaka ha? Ay, aniya na po ang walain si Lady Antonia. Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Shoutout na kaninyo, ay, pwede kaninyo ipadangat inyong pajugtay mong paudyaka, ha? Sabi atay numero, mga kaudyaka. Maura na itong numero, pero ihata, ganin ako sa inyo, balag na ginusara rin eh. Pwede kaninyo ipadangat inyong ang pajugtay na tuwa sa 0997-765. 9923, mauna itong numero. Aga, syempre po, ang inyong mga pa-joke time, ipadala lang ninyo mga kaudyaka, ha? Ganay mga tao nga, bisanunsaon na itong palipay, di, good, malipay. Aga, syempre po, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo, ha? Mubalik ras, Lady Antonia.

0: Anyways, oy, nanay ta gitawag Memo Smart Syrup. Mga bata, mga kaudyaka ba? Ay painom o gitawag nga Memo Smart Syrup. Oh, ang kaning Memo Smart para sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa eskwela, apili na gyud na mga kaudyaka og Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon, oh, para di na kaayo mag-struggle mga kaudyaka ang inyong mga kabataan. O para maka-perform sila ayo sa ilahang pagtuon. O niya ang mahitabo mga kaudyaka. O kanabitaw nga nindot ang ilang performance sa klase. O nadali ra sila makasabot. O ma-recall nila ang kuan mga kaudyaka. O ma-recall nila ang mga leksyon nga gitudlo sa ilang maestra. Ingon man ang mga leksyon mga kaudyaka nga gitudlo po nato sa ato ang mga anak. Memo Smart Syrup, 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka, ha? Shoutout na diyan sa may Purok 24 Regla Kasisang Winnie the Pooh, shoutout de kanimo Into Family. Lanog-lanog ko na akong tingog. Daga mga butang mga kaudyaka, ngano na mindod na imong lawas. Usa ni ana mga kaudyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala, ha? Lindot kay ni para sa inyo, kay makatabang sa pagligon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort o papatektar sa imuang nervous system. Abin ninyo mga kaudyaka, digyod lalali mga kaudyaka nga manghaway inyong kalawasan, yan ni apil na makagsumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo halabi na gitong naay nang hangway nga mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka bitaw nga kana bitaw ang atimanon ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsogs paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diya sa may North Cotabato, naadya sa Antipas Boteca Simon, naadya sa may PNB Pharmacy diya sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diya sa Antipas, ingon man, kung naa mo diya sa President Rojas North Cotabato, Daya Life Pharmacy, o Daya Life Care, kung naa mo sa Carmen North Cotabato, 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, diya Boteca Manya, o M Lang North Cotabato, sa Pharmacia Surya, o Pharmacia Anika. Kung naa po mo sa Libungan North Cotabato, naadya Libungan DS. Muna siya itong mga pharmacia, ha? Aga, syempre po, oy, shoutout diya kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nag-unsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa akong FB Live nga. Kanabitong tag-usa rin yung i-comment. Kay, luwi kayo ang mga ka-comment o plastar. Oh. Isa man si Kuan. Ang iyong mga comment kay down, up, down. Mga inaanay mo. Ayaw ninyo i-comment o putol-putol yung comment mga kaudyaka. Kay, luwi kayo itong mga ka-comment o plastar. Kay, musaka na bitaw ang comment. Di na mabasa. Tag-usa rin mga kaudyaka. Tag-usa rin i-comment mga kaudyaka. Kay, luwi kayo ang mga nag... Plastar recommend to niya. TY. Kung saan ninyo ba? Oh, down. Pulling down. Ayaw, Anabel! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Anabel, ha? Ayaw nag-comment o kwan, Anabel, baby. Minugbo nga comment, Anabel, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na akong mabasa pag musaka ang comment sa FB Live. Luya po, Dani. Uy, puro raman ni mga putol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, ay. Charak! Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag na Verticure Capsule. O, kaning Verticure Capsule. O, dako kanin siyang tabang na binagitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kanabang kuan mga kaudyaka, muraga, matingala ka nga, muraga, gada, bakilid ka mo kuan. O, kanabitong kanang problemado ka sa imong lawas kay muraga kakalipo. Unya kanabitong bati ka nga kanabitong out of balance ka. Unya aga kahilo ka. Labi nag utong tutok mga kaudyaka, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Syempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. O pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diyan mga kaudyaka nga nawala ginang balance sa panlawas, ha? Ipa-check up na inyo mga lulog-lula. Labi naghalos taga-adlaw na nga magkakalipong mga kaudyaka o o halos mawad-an ang panimuot.
1: Hoy, hoy!
0: Antonia, shout out di lalim ning taas ta oy sige ratag kapakong. Sana all sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisa na lang intaw pag sanghed sa kuang kuan wa gyud intawon. Di gyud maapo. Oh, shout out ya kaninyo. Ang kaning Verticure capsule. Oh, ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gyud mo una. Aya mo motumar mga kaudyaka kay basi di na vertigo punay mo nabatian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga na vertigo. Ang ato ang Verticure capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, shout out ya kanimo Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico, guwapo akong bangon gagahulat sa imo magtingog. Mamiria Bugoy. Oh, shout out ya kanimo ingon man ni Cyrus Aiseba. Shout out ko sa akong ugangan Mama Zulito og Papa Charlie nagtan-aw og TV. Oh, shout out dia, wa naminaw sa tuwa pero nanan-aw og TV. Ito, shout out. Aga syempre po. Oh, shout out di ay sa mga karinderyahan ko no, naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Joke time! Usa ko no kaadlaw ni Ana, bitaw. Usa ko no kaadlaw. Usa ka tricycle driver ni gawas, gikan sa sulod sa ospital. O, may gawas siya, gikan sulod sa ospital. Onya, ni adto siya sa gawas padulong adtos daghang tapok sa mga tao. Kanya miingon. Ingon in taon tong tricycle driver gikan sa ospital. Ay! Sus, ay! Ay! Pagkaluuya na ay pasyente ng anak. Paggawas sa bata, patay. Hasta yung inahan, patay. Astang amahan patay. Oy, unya naman sila kauban na kauban ng lula sa bata nga bagong anak, pagtuol niya sa bata patay pod. Usa ra gyud wa mamatay. Ila ra gyud katabang kay di man nila parente. Maoray na maoray gyud bay. Ha? Unsa ba yung sa imong ingon bayad lain na pod ana imong panulti bay oy. Ingon ko ba iba dito sa... Dito ba sa... Naipasinti ng anak ba? Pagawas bata, patay. Unya, astang inaan, patay. Ang amahan po, patay. Unya, naslikauban ng lula, patay. Ang wana gyud. De, ang wana gyud, patay. Katura gyud yung taon nilang katabang. Nila pa rin, te. Ha? Adu ka po daan na imong panulti ba yoy? Lagi ba? Tinood ba? Ato aga dito sulod bay, dito sa ospital bay. Ato aga ni dito. Oh, sige, sige, sudlon ako. Kaya marag curious kay ko. Ato sa kubay ito. Ay, nagatuwa bay. Ha? Nganong katawa man ka bay nga atoon man ka na ako sulod sa ospital bay? Bay, kabalo ba ka bay nga nabalaka ko si mong ipangingon bay? Binuang manang imo bay? Bay, tinood magin akong ingon nga patay silang tanan. Oh, patay man ka, unyang anong katawa man ka. Uwa man kay batasan, bastos man ka. Bay, tinood bitaw na tanaw kayo ng usa ka pamilya diya. Way labot ang ilang katabang. Patay lagi tanan, bay. Kay mo may ilang apelido. Patay ilang apelido. Ang ilang katabang rin tayo dili, patay. Hawa niya! Na high blood ang tao. Abi nyag dautang patay na mode ang apelido di ay. Bantog ra pagimugsos bata patay ang apelido kay mo man. Sa muka ni mo yaoy, glabad akong ulo ko ya basin ako ma tumpangan ron. Aga syempre po di ay mga kodyaka natin Memo Smart Capsule. Tagaan atong bili ang atong pangunahuna. Nakabantay mo's nag-viral karon mga kodyaka. Oh, katong Kapinpin Brothers ba kaning si Sir Gabin? Muna nag-viral karon. Usa ka vlogger mga kaudyaka nga ang iyahang pangapo sa social media puro la palipay. Oh, pero usahay manggod mga kaudyaka, di na to makumusta to mga tao nga permi lang kalipay ang ilang ihatag, ilang ipakita bitaw. Wata ka balo mga kaudyaka? O nga katong mga tao nga grabe magpalipay. Oh, mao dai po itoy usa sa mga tawo nga bug o kanang napoy bugat nga gidala-dalas ilang life. Ang pangutana. Oh, di ba mo ingon man mo sa ako nga Antonia, malingaw gid kay miss imong programa. Ang pangutana, nakapangumusta ba mo sa ako, okay ra ko? Makita ba ninyo mga kaudyakag na ako'y problema? Importante kay mental health karon mga kaudyaka. Ugusan na, gamitan na ito o mag-inom ito gitawag nga Memo Smart Capsule. O, ang Memo Smart Capsule, the best magud na siya kanang vitamina, labi na gyud sa ito ang pangutok. Natural. Konektado ba itong emosyon sa itong utok mga kaudyaka? O, kung kulang kaong nutrisyon sa itong pangutok, diha na mo sulod ang stress. Di na nato mabalanse kung unsao nato paguna-una sa mga butang nga dili angay dapat problemahan. O, saha ibitaw mga kaudyaka? Kanang aburido atong utok? O, tungod ba na sa ka-stress? Tungod po na sa kabilar? Tungod po na sa sobra nga pagpanarbaho, pagpaningkamot, pero wala itong itagaagbili ang atong panguna-una. O, kailangan na itong Memo Smart Capsule. O, ang utok sa hamtong na ginahanglan ng sustansya aron magpabiling alerto o positibo. O, saan, tungod sa ka-stress, kakapoy o lifestyle, dari na tamalimot, di sa maka-focus. O, niyahinay ang pag-recall sa impormasyon. O, atong gamiton ng Memo Smart Capsule, doon ay kombinasyon sa natural o herbal extract. O, essential na nutrients nga clinically studied nga maaron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya. O, true, ugatag ang number, Antonia B, kay mag-send me joke. O, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time sa Sir 997-765. 9923, mauna siyang numero. O, ay mo kalimot na po tayo itawag mga kaudyaka, ha? O, nga... Yes, atong itawag nga Nature's Give Purple Corn Coffee. Kanipong Nature's Give Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, the best kayo ni siya, labi na gintong mga taong kanabitong mahiligon o kape. Kaning itawag nga Nature's Give Purple Corn Coffee, mga higala, okay, lami ang lasa, healthy, ugtas, ug antioxidants, pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Protektado ang inyong lawas. O niya, bisan wa pa mo nakapamahaw mga kaudyaka. Inani kanindot, ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, labi na gyud. O, labi na gyud ang gitawag nato nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lady Antonia, basin na nangitag trabaho diya, kanang dali ra mo init ang o. Murak akulo ka. Antonia, always pinaminaw, there is Danau, Surigao City. Shoutout sa kong boss, Angie Galo, o iyang mangod, Ronron, nagtugsok. O siya magitugsok ni, ha? Basta nababug na ang panahon, kay daghan kay pwede matugsok. Bananakyo, barbecue, kamotekyo. Argeline Dane. O sa inyo, itugsok ni Argeline, barbecue. Kani bitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ana kanindot pagyud mga kaudyaka kay nindot kay imong pagbawas. O kana bitong constipated ka, kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. O matingala ka mga kaudyaka kay unsa man ni kargado man ni hangin ni akong tiyan oy. O abi ninyo nya di mo kay bawas bitong basta-basta. O ang nakanindot na mga kaudyaka, ang kaning gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot, amo mangutana, agtumos mga parmasya kung asa available ang atong mga produkto. Ay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka, naas mga parmasya. Huwag ay mo kalimot, narit ay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata, diha? Mga mata, diha, mga kaudyaka nga naglilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba? Eh, mga panahon, mga kaudyaka ba nga? O, kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi kaklaro. Gamit kayo ni gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na kita mga kaudyaka, gabon-gabon na itong mata, na natay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa malogar! Shoutout din is the Pitan City Akailar Fuentes Family. Shoutout niya kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Muhana, Gina Balesta, usang ugangan na adiris kabadyangan kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimicilio D.I. Tuas Damolog Flor Balwit. Always nagtanaw sa imuha live Antonia. Shoutout ni kanimo Lorraine Ando. Oh, dias ka na yan, Mamatas Costa Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advanced eye health supplement. Special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka katrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, nagsige na lang mo hawak mo ang bet. Oh, Maribel, Tumawan, Jacqueline Padaw, Celia Tungan. Ingaman ni Golden Aya. Sayang palangga kuno diha nga ginganlag Peter Pan. ikaw lugar Stinker Bell. Shout out kay kanimo Lady Antonia, nalipay mi nga nakadungog na po sa imong programa matag takna sa imong programa.
1: Kakalo.
0: Ito shout out kay kaninyo, balik na ako ang kitang gitawag nga Verticare capsule, 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainig protection sa inyo, labi na yun sa mga naay problema sa gitawag nga vertigo. Lady Antonia, malingaw kay mi sa imong programa, Dudoy ni Bulwa Medina. Shout out kay kaninyo doon. Anyways, mubalik na po, Lady

0: Nahimong background when nagluto, ingon pang Mark Morales palalon. Shoutout di kanimo. Antonia, shoutout na ko, Diaz Manila. Akong papatoto, Diaz Pigtauran. Huwag sa akong pamilya sa kaparintihan, Diaz Pigtauranan. Shoutout di kanimo, Pina, Bobby, Bobby G, Natalie Ponce, ang papatoto, og Mama Renette. Nga naa sa tawagon, og sa mga mangon na ako si Joy. Grace, og tatog sa akong mga bayaw, tayo, kuliling, og sa akong pagumangkon. Sa kong uyan, nga adek kay maminaw ni Muasta Sige o Katawa, Rhea Mitapay. Esmeraldo Batinggal, known as Dudong Bulad sa CEO, Bulad Incorporated. Ano na siya pagka-CEO's Bulad Incorporated. May shoutout ang tunya sa kong bana nga nagluto o sudan, nga wanya panganli. Kung sa kakalami na yung sudan, nga di magiging mo mapanganla na yung bana. Nagpila ng Nature's Gift Purple Corn Coffee, Antonia. 35 per sachet. Mapalit sa mga butika o mga parmasya nga nada sa inyong mga lugar, ha? Ay mo kalimot mga kaudyaka. Lady Antonia, life is too short. Maunang laag samtang buhi pa. Hapitan na lang pud ko ninyos amua. Mandamay pa siya. Magpahapit pa giya. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, ingon man atuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Gini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Radio Magbating Ping!
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: simply the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Alas 12:39, dinidigam mo sa toob at panaguban, kini ang kalandrakas. Kauban si Inday, Gerutay! Tama tayo, launa ang tag na sa hapon, magubanuban, magkuy-kuyog din sa toong programa, mga silingan. At mga kabagtingin, kibilkadas din ang kuroon. We have caller on the line. At aga na itong bag na aga na itong caller on the line. Hello, good morning! Yes, good morning, langging!
3: Oy, Ligarutay.
2: Kumusta man imo ang sitwasyon din ha? Imo ang lugar din ha? Langga, sa man init, uwan, o tugnaw?
3: Aw, oh, nasa ko, nasa tunga-tunga in Ligarutay. Kaya man, murag mag-muulan, murag ka-ulan nun.
2: Lagi no, murag muulan, murag muinit, o sa man, nalipot ka.
3: Murag siya, bitaw in Ligarutay, nilipot masabtan.
2: Hala! Taon na lang! Yes, Langking! Kung sa may ako ikaalagad sa kong guwapa nga color. Guwapa-guwapo nga color diya.
3: Amo, request ko daan, Inday Garutay.
2: Yes, kung sa man may request, Langking?
3: Katong Iskiri nga remix o...
2: Katong?
3: Iskiri.
2: Ah, Iskiri nga kuan.
3: Nga remix. O katong natong kuan diya, katong Pop-Up Doll nga remix.
2: Pop-Up Doll nga remix? Murag naaman siguro ah.
3: Aw, kada lang akong request ni Inday Garutay kay lang duha ka buok.
2: Mhm.
3: O kuno una tani mo Inday Garutay maayo. Bunt ay udto na kay udto lucy naman.
2: Oh, dani ba?
3: Mga kasali ko sa akong mga sugod nga higala nga sila Julmark Malisan. Kang Marwidge Buhani bihasa kang Ace Kangay Christian Chavez. O sa akong mga friends sa Kanginan nilang Agaw Angel Agnetis Tabosaris Jano Tabosaris Raymond Tagalogon Raymark Tagalogon Tabosaris. Kang Almira Ruiz, kang Genesee Ruiz, kang Ginaline Humakid, kang MG Carpio, Inting Carpio, Lonely Girl, kang Lovely Joy, kang Mr. Canlia, Aisa Maghanoy, Katarina Bidik, kang Aldrin Undong, Brian Undong, Maureen Buwan, Nidi Mayo, Jeans Quintada, General Dylan Serna, kang Joshua Pasagi, kang Gilbert Olivos, kang Gisa Valencia, and to Loverboy, and Giselle Macam, at Igaga Batal, Jojo Batal, Lilin Hinerale, kang Ramira Pinoso, kang Arlene M.G. Guberto, kang Juan Pod, kang Jandy Ornopia, Joanna Castillion, kang Napi Balindres, kang Dodon Masicampo, Jerome Pagalan, and also to Juni Baco Buendia, Julieta Baco, Anit Trihidor, Joyce Sanugal, Grace Ronio, Jid Anjore Escalante, and Rich Joy Kiwan, o sa mga Tagalugon family, Tagayon, Tagalaran, Malmis, o Tagarda family, o kang Juan Pod ay kang DJ Annabel Gitarte.
2: Mm-mm.
3: O sa mga Tagalugon, Tagayon, Tagalaran, Malmis, o Tagarda family, ang napakalanrakas gika ni Arjun na mukha ka sa loka din sa siyudad sa Pagadian, probinsya sa Sambuanga din. So salamat din na gano'n tayo, may munta.
2: I thank you kindly, all the way from Pagadian City. Thank you kayo, nagkakay salamat ha. Alas ang dosi, yes na. Dinigyan mo sa toong magpanag-uban, kini ang kaladrakas. Kao ba si Inday Garutay? Tama tala una ang taklan sa hapon, magduwa. Manayaw to, eh. Yes, manayaw ta kay aron mag-enjoy ang tanano. Ay pagkalauna na po tama na alas 3. Oh, kauban na po ninyo si Ate Annabelle sa iyaang nga mga love songs. Itras ka ron, gusto mo manayaw? Hala, sige, sayang! Masao na lang. Yes, alas 12:11 na. Dinirga po sa toa nga CBN9 ang DXCA 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyay-biyay, Joko. Biyay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Muna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kinigin nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgan

0: iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa itgal motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
0: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
2: Moving to Sammy's.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ano po si Elvira sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Ano naginoktok man Loves, nakadaog man daw isa kasakong bugas sa raffle. Ano naginoktok man
1: ilungag man daan.

0: dali! Si Tatay yung si Yaya, gahalok!
1: Sa? Panuway, ganito hana ay. Asa? Asa sila?
0: Joke! Si Tatay Rabitone, huwag nga itong driver.

0: Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na tila. Uy, baya, limon na street ng mga pirmi kang magkarni. O sa adlaw, sinog bang baboy? Gapon, inat ang baka. Uy, gaw, sa isda gulay na ibibi. Ayawan ang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: Bahay blood, ganyan noon ko. Kundi ko rin mo pa kanunay ng humba. Oh, galit mang. Nang huota nga ko.
3: Ay, ay, ngano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga.
3: Uy, unsa? Day! Day, baby!
5: Akong gipalit nga herbal ma.
3: Ay, usa man na.
5: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
6: Ngao ba?
5: Og aplasa na to og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
3: Maayo ka na na.
5: Suwayan na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
1: Milagro!
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
3: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
1: Kapoy na, sige gali mo! Pasin ang imong uto, kulang na og suporta! Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness! Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw! Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule!
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap

0: Radio Bagbag Ting.
1: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug ang ayang taga agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talag sa ang tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong magagiya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutabang, ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, ani ana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nakahibaw ba mga dunay haplas kasama nga dili lamang mga pamaol, sakit sa lawas o gaunoran ang mahatagan niya o alibyo? Yes, kasama ni Akini ang maayong balitang hatod sa Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Una pa lang nimong pagkadungog ani, for sure mahibong ka kung ano nga ang haplas makatabang sa mga problema sa panit, di ba? O mao nang kalahian kasama sa Zed Liniment Oil, dili ni ang imuhang ordinaryo nga haplas. Kay ang common nga haplas in which ang Zed Liniment Oil dako pod gaig tabang og epektibo gyud kaayo sa mga sakit sa lawas, mga kasama, ang atong Zed Liniment Oil pwede pod ni sa mga problema sa panit. Mauni ang nakalahi kasama. Mauni ang nakahimong espesyal sa Zed Liniment Oil. Kay tanang haplas man good, pareho og purpose, no? Makapawala og muscle pain, mga joint pain, saguban pa. Pero ang Zed Liniment Oil kasama, makatambal siya sa mga skin problems sa panit or sa atong tibuok lawas. Kay lagi, nakahibaw ba mo nga pwede kaayo ni mga kasama nga mutabang sa mga problema kung dunay mga paso, kung dunay samad-samad, mga katol-katol, buni o guban pa, paunsaman. Sige, sugod na to sa paso. Daghan ang mga nangapaso, mga kasama, nga instead of mga toothpaste ang ilahang ginabutang dito sa area nga napaso, ang ilang gibuhat, ilang gibutangan og Zed Liniment Oil. Ang nahimong resulta, base sa ilang eksperyensya kasama, katugan ni akong nakaila mga kasama nga nagluto yata siya, mura luwa ka, kalha lang ito, kalha, no? Ang iyahang yung natapot gud sa, nipilit lagi, nipilit lagi daw sa iyahang panit, no? Ang kanong kalha tungod sa kainit lagi. So, syempre, pertira bagi yung sakita, ana. Wa niya gi, kuan, butangan og toothpaste sa mas na andan, ang ibutang niya, Zed Liniment Oil. Tingala siya, usually, pag naatay paso, magtubig manggina, di ba? Magtubig, maghubag, mauna sa hapdos, yun kayo. Katong iyang experience, mga kasama, gibutangan niya sa Liniment Oil, wala agad ko nung mihubag. Nagpula lang siya first, pero wala na nihubag, wala nagtubig. O niya, tingala siya, sige niya, butang kada adlaw, kada taon-taon, butangan niya, haplasan niya og sa Liniment Oil, na wala rapod, wala agad siya nakahubag, wala rapod siya nag-uwat after. Napunto isa, si Sir Mark mismo, no? Sa Zed Marketing Incorporated, kay napasa daw siya sa tambutso sa iyang big bike. Paso na ha. Imagine na mapasok ang tambutso, gibutangan niya sa Liniment Oil. Same lang gihapon. Wala ni hubag, wala nagtubig ning kuan na siya na uga lang tong panit nga part nga na paso. Unya wala na pud. Hantud na wala. Sige lang butangan og sa Liniment Oil, mga kasama, tud nga wala pud siya nag-uwat. Oh, mana siya. Lahi ra gid ang Zed Liniment Oil, di ba? Di lang siya para sa mga panuhot, beshi. No, pwede pud na siya sa inyong mga problema, mga emerhensiya sama sa mga mapaso ta or masama. Okay, para mo heal dayon siya. Syempre hugase usa kay open wound naman good, no? Open wound naman na hugase ang tubig nga hinlo, tapos rapuhi og hinlo nga panapton, rapuhi hangtod mauga, and then mga kasama, butangi dayon og Zed Liniment Oil. Kanunaya, hangtod nga maulian, hangtod mauga, hangtod nga maayo ang imong samad. Sa mga katol-katol naman, pwede gid kay ni apply lang ni sa parte nga dunay mga katol-katol, no? Hangtod nga mawala ang mga pula-pula sa imong panit. Mao kana ang good news. Kung ang Zed Liniment Oil ang imong gamiton nga haplas kasama di lang para sa pamaol kundili sa uban pang mga problema nato sa atong gamit na sa Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantakna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, niyan ang BBC Daglit Balita ala una. Luwas nga natugyan nga sa Pedro Sumangay del Sur ang usa ka reticulated python or sawa nga doon ay gitasaon nga kapin 2 ka metro sa Pagadian City. Ang maong nga sawa nadakpan sa usa ka Pinoy anan sa Barangay Balangasan Pagadian na o giluwas sa mga personay sa Bureau of Fire Protection ubos sa pagpanguna ni F.O.T. Reynel Mahinay. Base sa assessment, anaa sa may kondisyon ang maong wildlife o temporaryo kinagibutang sa luwas ng holding facility sa wala pagidala sa Regional Wildlife Rescue Center sa Barangay Baclay Tukuran sa Bungay del Sur. Gipahinom naman sa DNR ang publiko nga dili pasakitan o hilabtan ang mga wildlife o i-report gilayon sa mga otoridad kung adunay makit-an sa maniini. BBC Daglit Balita ala una, Bagting 17 Florence of Fima, maayong hapon.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
9: Titik.
8: Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, gita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anan mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bad Bad King King.

0: M-Y-M-P. On tonight's RX Concert Series, we're going to meet them after the short break.
1: Radio. Ding.
2: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
3: Zen Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasya.

0: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong paraguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mug isda ug uban pa, no? Wonder ba na bablas pertinindota gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang naay sana naay problema na itong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care dahil kana dai nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Pabalakas ako ninyo bika Tudling sa Mga Garay ko ni. Labas pa kais akong panumduman ang atong handumanan. E atong ikag ako sa baybayo, nagkauban, nagigdula as mga balod sa atong kagahapon. Yan kita puno sa kamaya o kamalipayo. Ipakaingon ko nga ang tanan, wala na'y katapusan. Ang mga katawa o kalipay nga atong matagamtaman. Uban sa mabugnaw nga uyuhoy sa kadagatan, o ang pinitik sa tubig, inighapak sa kabaybayona. Apan pagkapait ni handumon sa kamubo sa panahon, wala na ang kanhinatong mga kadasig o kamalipayon. Sa malalang sakit kita gisakbit o giulipon, hangtod ang paglihok o paglakaw, lisod na natong buhaton. Gusto ko man nga ibalik ang mga adlaw sa kalipay. Paglisod o lisod na gayon kining magambalay. Tungod kay ang mga tipaka sa kagahapon miagi og milabay sa walay pagpanumbaling sa mga luha nga midagayday. Akong mahalhain ka naman karon. Di man nagsinaaray man kita nga kita lang gihapon. Bisan sa mga hasmag sa mga kasakit sa panahon. O akong mahal, sa langit mo na lamang ako paabuton. Kanimo akong mahal. O di ba? Alang kaninyong tanan. Ay, taysa, kay alang ni kanin yung tanan. Kanin lang ako yung Flipfrank. Kay request ni. Ikaw pa rin daw ni Tin Ito. Maria Evilia Cajes. May konto ni Ives. Para ni sa Sibungaw, si Tangkay. Hulo-sulo.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawaon ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Godboy Cabido sa natumulan taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir, kini nga sulti daw mi sir unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nindot gyud kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o kanya humot talagsaon na sa humot.
2: Mm-hmm.
1: Katandi, hindi sa nung mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan.
2: Mm-hmm.
1: O, nindot kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
2: Mm, dugay na ka na gamit, ana.
1: Totod na yun. Totod na.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindot kayo pagkatulog sa panahon sa gagawi yun. Nindot kayo katulog.
2: So, aya ka matulog, mga haplas sa kaning Wonder Herbal Oil?
1: O, aya ko, mga haplas aning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa atong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, nagan nila mga pasmot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napo tayo Wonder Animal Vita. Proven and tested, good po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
2: Ikaw man tong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vita.
1: Oo, ako to, sir.
2: Kinsa itong pangalan gani, sir?
1: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
2: Unsay atong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
1: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay kay mi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong products nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo, sir.
2: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita, sir?
1: Ning kabayo na ko, sir, o ning barki. Ning napoy nga barkada, sir, nga barkada na ko nag-gamit sa Animal Vita, sir. Oh, nangutahan ako siya ha, nga sa kata na nagapalit anak kay ang Animal Vita karon sir ni itik ang pangtubo sa kalayo.
2: Dali lang ni Dako.
1: Oh, dali lang Dako niya ulay puas sa kapusog niya sa pilinterito.
2: Kusog na siya mukaon.
1: Oh, kusog na kay siya mukaon sir. Mga bitaw na karon nga nagpasalamat pud ko nga naay karoy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya kusog kay mukaon sir ba.
2: Mm-hmm.
1: Mga karon sir nga kung invite para kung mga co-bandry nga, kung kuha mo yung daghan po ni Dricer, mga puro may ha, tibalay Dricer nga na mga hayop nga, mukuha ang ganyan na, mumuha ni anak.
2: Salamat kayo!
1: Oh, bye-bye sir, God bless you.
0: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, na? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus epektibo kayo ana, kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi. Suway gamita epektibo kami na testimonyo nagamit ni Wonder Banaba Plus.
3: Adelmer maayo in recurso. Kadakarangan usang isipe.
2: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Pagkanindot yun, sir. Ako naman ganyan na suri. Kung tumayo niya na yun, maayo yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano niya, kung ginati sa ako ang panglawas na dili ko kasabot, eh. Ang diagnos ng burani is kuwan, kahit pilyon.
2: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
3: Eh, nigamit ko rin eh, kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, kaya magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit kung mukaon. Anak siya, sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maone nga, oo, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
3: Oo, maone siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos eh, dayon kuan na kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, dili na sakit akong kilid. Naayo man gyud ko ani nga produkto.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kuya Cards, mayong kagabina o labi na usap sa mga tigpaminawan sa imong programa, tudling sumagaray o pagaray po na ako ang akong mga relatives out there, especially sa mga special family. Request kong song, that's why you go away by Michael Learns to Rock. Huwag maura kuya, Cars, dagan salamat ug maing adlaw. More power sa imong programa, nagpagaray si Ilmer Physical, new listener from Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out na ko diya sa Lamintak, Sor Midilin, Cebu, si Rapi Rakrak Masinggan Manggubat. Rapi, kumusta naman ka diyan? Nagpa-shout out Manggubat family. Salamat kuya RJ Languti, pagaray kuya Cars Ruas uban sa Rubito family. Garay ko ako mga suod ng mga amigo nila ni Ray, Jim, Binzi o Patrick Ortiga from Negros Oriental. Salamat kay Idol. Akong pamilya nga nagpaminaw sa radio, akong si Lilibit Hamandri Gutang and Martino Imit Gutang. Nag-greet si Mark Jan Gutang. Ako i-greet akong anak, Inayawan Cebu, si Ilse Angulo o ako ang maguwang. Nelson Angulo, Sitio Kabadyangan, Oslob Cebu. Salamat kuya Cards. Kung apo nga si Roylan o si Tarang di Aprok Dos Mambatangan Manulo Bugid nun. Salamat kuya. Unya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanimo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay maon yung pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
2: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
4: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davalin Norte.
2: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
4: Epektibo gyud kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sudan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya kapikog Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, yung masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya kape, kanang Vitron Drops, bisan duha lang ka, butili ay ang nahurot, okay na gyud kay siya nga. Hyper na pod kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo, kuan ba, kay tungon sa yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka, kuan sa ilang mga anak, mag-Vitron Drops na yun sila. Kay nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pod. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamilya.
5: Nangakop ako sir, kina nagpalit siya. O kuan Vitron Syrup siya dayon. Katong na time sir, di matulog. Dili sa mukaon din. Lihok kayo siya sir ba? Dayon. Nagpalit mo siya dyan. Yan akong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak. Yan akong abog karoon sir. Tambok mati siya, dilig din yung hinambog sir, tambok na siya kay sir, dahil yung pagkahuman, may na matulog sir, oy, sa una sa pagkainom sa gitron sir, sus, kana na ang matulog sa raka oras, karoon sir, matulog at utso, umat pa siya sir, alas 11, unto na yun sir, tinuon yun sir.
2: Ah, pangalan o address?
5: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan ng paminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maay po ni. Para po ni mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga, wak na iganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya o produkto nga Vitron Tablet.
2: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Si Rosie Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron Tablet?
6: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Unya, kumusta ang resulta?
6: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
6: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
6: Oh, makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo ana nga tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga.
7: Kaya tayo mong pangalan?
8: Regina Kagaanan.
7: Taga-asa?
8: North Mapaang 44.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops. Hanggang tigpamilya. Ako Mama Charina, Papa Rumi, nga always naminaw sa inyong istasyon. Salamat kuya from Milin. Pasa family in Balatukan, makilala Lord Cotabato Bahinting and Corisis family sa Kidapawan from relatives in Antipas. Regards ko kay Mama Alice Sirudias o kay Precious Iba Eve Adan, pati kay Papa Dudong, gikan kay Jao Jao. Akong tatay, andak, damalan, kanunay naminaw sa imong balak. Greet daw si Umbot Matong Mati Tantan nga naminaw karon sa Lamat kay Kuya Carlos. Antibista dauman purok 5 da body oro linlin og RJ nga daghang alimokon. Umbana Irwin Sara Gina nga pinangga kay nako from Catherine. Garay ko ako makauban sa trabaho des Matina Coca-Cola Village. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Pagreta ko mama Pading Jessica Rica Plaza ni Firmin naminaw ni Mudri sa Kalupaan Gihulgan City Negros Oriental. Pagaray ko ako mga igala Pausto Vilos Pidot Balianca Berli Suwazo. Akong kamangurang anak Ildib Susalo nagpagaray Idi Susalo sa Baknit Sagay Kamigin. Kana bang Juander Carjoker ba daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga hayblaron. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga hayblaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya wa pa ka maka-experience og pagka stroke ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay. Traidor na oh kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit ra nag-atake unya mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway no. Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juander Carjoker na yang presence. Available sa mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan? Kana pong atong Juander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, kung nasikita eh, ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka nang abalatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Juander Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himo Aid. Mao na yung alas produkto. Na. Juander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Unya, katupong ato mga kaigsuunan nga mahilig og kape, unya, mutaas ang sugar og magkape, acidity mutaas, no? Oh, ang kutukuto ni mo hapdos mo nang mugamit kag Juander Herbal Coffee. Ano gamit ni mo kanang ato ang produktong Juander Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kay na atong produktong Juander Herbal Coffee. Dahil ka nang atong Juander C+, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Juander C+. Gamit gid siya kayo. Kanang Juander C+, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, napuntay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Rit na ko tanang senior citizen sa Kiblagon. Malalag na bo, Sir Bert Gurabil. Shout out sa akong anak, Jack Ogya Papa Sunny Jubay. From Ilihan, Tabugon, Cebu. Salamat and God bless. Kuya Carlos, ang Juander Animal Vita, pwede ba nagamiton sa wapakaabot o 1 month ang tiyan sa anayon? Paabot sa 1 month? Pagaray ko ni Uboy o si Arnel nga naminaw sa imong nindot ng mga balak. Nagpagaray tayok inupil taga Katipon. Kuya, pagaray mi sa Sabanal Family o Marlene Minyosa o New Bataan. Shoutout na ko ako mga friends sa Malaybalay City, Buginon, si Joshua Carba, Jean-Marc Alcaria. Kung paimnon o Juander Dad Coffee para makusgan o abtik sa kama, yay! Pag-aray ko, Lumawan Family, Dudong na ini, Tagabayog, Sambuaga del Sur. Salamat sa pagbasa. Greet ko, Kuya Carlos, akong asawa, Ilina Limpag, sa Poblasyon East, Mualbual, Cebu. Salamat, Tutoy Guapo na ini. Shoutout sa akong isoon ng Tima ng Inday, Nasio Digoy, Gingging Tata, Nadine Lulong from Proctres Liburan, Baungon, Bukidon. Imbaya ko akong papa nga sinuli Tikson, des Barangay Masimag. Talaga Bukidon, salamat Sir Carlos, God bless. Great Kuya Carlos, sa Bugkal Family, Kuntero Family, Dayaon Family. Wakdas, moro na kuya, nag-read si Ana Bugkal sa Kibangay. Salamat sa pagbasa. Kuya Carlo, thank you so much mga pinalangan ting paminaw tong atagag pagtaga ding intro pinadani Sunia Alderiti taga Mati City Davao Oriental. Ibalak naguluhan luha sa pag-inusara ato ning hatagan og kinabuhi kining maong entry sa balak writing contest. Sa akong pag-inusara gumikan sa pagkapukan sa una kong gugma. Nagdungan sa pagpangambak ang luha ning akong mga mata. Lipon sa kamingaw sa kanhimong paghigugma. padayon sa pagpangutana kung karon hain ka na. Abi ko kang imong pagbiya, sayon lang kining dawaton. Dali, lagi, dili ko man kapugngan ang nakabuot mong desisyon. Yamaaman ko na lang sa hilom ang akong kaugalingon. Di gayud ikaw ang gihatag kanako sa labawang makagagahong. Bisa naman sa akong pagpakaligon sa nang panahon, dili kalimod nga magabako ako panahon sa kagabihon. Di kapugngan sa mga luha, mahumod ang akong mga bukton, ug sa dangoy-ngoy matugaw ang akong katulogon. Hangtod kanus-a ba ako kanimo maghandog? Maghulato ba ako nga imo pang balikon? Apan sa laing binuhat, nakita ko man nga ikaw nagmalipayon. Mao ba kini ang nakalatid sa kapalaran ko karon? Pagkasubo palandungon nga giusikan ko ang maayong kaugmaon. Nagpaanod sa gugma mong tugob sa pagpakamalimbungon. Nalingla sa bayhon mong buutan, apan nagpahipi ang nagpagkamaluibon. Sa ikaduwang higayon, anian usab ako nagmagulanon. Unsa ba gayud ang angay kong buhaton? Sa gugmang tinud-anay ako intawon makaangkon. Asa ko man dapita kini subayon aron akong pangitaon. Maghulat ba lang ako kung kanus-a sa gugma swertihon? Kung ang pag-inusara man ang badlis akong kapalaran, watong ko na lang bisag sakit sa akong balatian. Ngayon ko na lang kang batala ang tanan. Sa dugang kaligon unta ako iyang paghahatagan. Luha sa pag-inusara, Sonia Alderite, Mati City, Davao Oriental, entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanino yung tanan mga pinalanggan digpaminaw. No? Addo na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC .lit. Balita.
6: Maayong hapon gabagting o gabagada, ania na ang daklit balita alas dos. Upat ka klan sa Zamboanga del Sur ang pormal nga may pirma o kasabutan alang sa malinaw ang pagsulbad sa ilang panaglalis ato sa community-based conflict settlement. Nagipasiugdahan sa 53rd Infantry Matapat Battalion Baguhay lang. Ang Wahab, Daligdigan, Abas o Palwa clans may pasalig na sulbaron. Ang ilang mga panaglalis pinagi sa dialogo o pagsinabtanay aron malikayan ang dugang nga panagbangi o mapaligon ang kalinaw sa ilang mga komunidad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
1: Radyo magbating.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: O ingon ana, paragis bila-bila.
8: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, kay dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
1: Radyo magbating.
11: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/rewards.
12: Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lottomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lottomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
13: Mga kalaro, narito na ang papremyo ng tatlong masuswerteng numero. Dito sa 3D Lotto, ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Sa ating mga kalaro, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 4. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 1. 4 and 4 in exact order. Congratulations po sa ating lucky winners. Para naman sa STL fans, ang next segment natin ang usapang Small Town Lottery.
14: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakakwas na, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra.

0: sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
0: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
3: Radio Magbang. Ping, ping.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagbag.

0: Radio Bad Bad Ping Ping.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: Radyo Bagting. BBC Taglit Balita.
6: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ng Daklit Balita Las Tres. Miapil ang CPD9 sa Adolescent Health Learning Exchange Mindanao 2026 sa General Luna Siargao Island, Surigao del Norte. Gipakita niini ang Focus 2026 to 2028 nga nagtutok sa pagpugong sa adolescent pregnancy o pagpalambos sa kahimsog sa kabataan-unan. Tumong sa kalayukan ang pagpaligon sa panag-uban sa nagkadayang sektora alang sa kaayuhan sa mga kabataan unan sa Mindanao. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.
8: Hey! Jason!

0: Radyo Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho, ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng

0: Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, autopresyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan. Radio.

0: Oras, alas 3:30.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang paragis bila-bila herbal capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Dapi na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitabag si ate nani na maawatong bila-bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na patong. Okay naman ako sa karon.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware. Let's build together.
5: Radio.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbangting.
1: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O nga nung nagkapi man ka na nga tamis mo na, Sir Max?
1: Lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio.

0: Horas a las 4:30.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio.

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: Radio Magbating.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
4: Kaya kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patinayahay ang lawas. Magrapag yung atang mga guloy yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radio Magbating.

Rádio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sed Health Report.
2: Health Report.
3: Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Apan may gamit sa Sed Liniment Oil na ulian.
4: Kadlaw na magpadala na ako ospital. Sakit ko kayo akong tiyan. Nga grabe ka tuwad na ko sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko nang haplas. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Praise God, kinaulian dyan ko as in tinuod good siya sir. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat o Radio Bisdak Pagadian.
1: Sed Health Report.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple ka ayaw. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong atingwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
9: Kung higugmaon lang ko ni mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulliat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: hoggaron sa sumpainiyadong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Ikaw?
2: Ako ng ito yung nasa di pa kamulakaw. Niya ako din ni.
1: Ngano ni Aka?
2: Mahimo ba magsultita? Bisan ka diyot lang.
1: Ug unsa pa atong panagsultian, ha? Randy?
2: Di ba lang ko din mo padayunan? Ang ako nga, magkasultit ang mayo.
1: Nagdali ko. May nagpaabot na ako.
2: Shane, kadayot lang.
1: Naibaw ko si Montoyo. Ug ang ako lang ikasulti ni mo, nakahukom na ko. Sama ni mo. Gusto po kong mulambo. Ug nakasiguro ko nga makasabot ka. Kay mo sana imong gipangandi, dili pa?
2: Shin.
1: Kung sakto kas imong giuna-una, dili mahitabong na sayop ko sa ako. Diya ka na.
2: Shin! Kadito na! Wapata mahuman! Pasultiyaw na ko! Shin! Oh. Ay, wala siya maminaw.

0: Nagdali mo gito siya ni Bia. Di na siya magsulti, no? Kung ako pa ikaw, suportahin lang na siya.
1: Oh, unsa?
0: Ipakita niyang nalipay ka.
1: Pasagda na lang ako siya.
0: Oh, warong kay may mo, ana. Kinaano mo na. O tingnan yung pagiha nga makuha ni mo pagbalik ang iyang mayong buot diha ni mo. Saki!
1: Di na mahimo, bay. Di ko musugot.
0: Sabot ko, nangigi ka lang. Kung sa ako nakita, imposible nga imo pa siyang mapungan, bay Randy.
1: Django.

0: Naibaw ko nga doon ay gisulti ni mo si Aya.
1: Tinuod. O gusto kong mahibaw kinsa siya.
0: Si Randy?
1: Unsa?
0: Naibaw ko nga makurat ka sa akong isulti ni mo, di ba?
1: Huwag nga nung siya.
0: Sa'yo pa rin kung siya ang ako magustuhan? Doon na ba'y napugong kung siya ang ako magustuhan? Uwa man tingali. Ug labaw ng dili dautan. Dili ba?
1: Kuan.
0: Huwa ko'y nakitang sayop. Kung anak ko mo salig ug mahigugman niya. Dili ko makabuot sa kong gibati.
1: Diha ka na.
0: Naibaw ko. Naibaw ko nga maglisod ka sa pagsapot. Pero ako mahimo. Siya ang akong gigugma.

0: ay balo na ka.
1: Dili ko magkatuo sa akong nahibaw-an. Huwag ko magdahong nga. Mo na ako mabati gikan niya.
0: Nya, siya lang may mabaton. Supako ni mo siya.
1: Huwag ko mahibaw kung unsa akong buhaton. Huwag.

0: Nga na nadugay man ka?
1: Ah, pasaylo ako. Doon lang ko yung problema nga, Gatiman.
0: Ansa man na?
1: Ako na na. Personal na akong problema.
0: Gusto ko mahipaw. Kadong higayon na, gusto na kong mahibaw bisan unsa imong problema.
1: Unsa?
0: Bisan kung wak kamusan nung sa akong gisulti sa akong gibati ni mo, apahin, gusto na kong manginlabot kung unsa may imong gibati. Labi na kung bahay na sa imong giingon nga problema.
1: Rina.
0: Uga ako lang kang pahibawon. Nisulti na ko ni Mami bahay na to.
1: Unsa bahay na to? Rina, uwa ko'y toyo nga imuning padayunon. Nahibaw gid ka na. Binuang na eh. O nahibaw ko nga muabot ang adlaw nga magkaamgo ka ining imong gibuhat. Nakalitan ka lang.
0: Dili ka na tinuod. Nagkasiguro na ko, Randy. Nahigugma ko ni mo.
1: Pero, Rina, nga nung ako man.
0: Uwas na kumahibaw. O kumahibaw og labaw nang wak ko makasabot. Ang ako lang na siguro nga wak ko matuog ng akong gihimo. Nahibaw ko. Randy, maluoy ka. Ayaw ko pakiasa. Una ni higayon nga dibati ko usaman ini. Masakitan ko kung mapakias ko sa unang higayon. Nahibaw ko nga dili ko ni mulusod higugmaon, di pa? Magkahimo kong usbon ko ang tanan. Ang tanan sa akong kinabuhi. Aron mo bati ka sa dugsamang pahigugma rin ako. Randy, higugma ako.
1: Rina,

0: nga doon na kay project.
1: Ha?
0: Sila ang interesado ni mo. Ato silang pagong kliyente. Ug wa gyud ko masayop sa akong gisulti nimo. Sa dayang ako silang giduol, wa silang magduwa-duwa sa pagsukot. Nagkauyon kayo sila nimo. Ikaw na ang ilang kuhaon nga bagong endorser sa ilang beauty products.
1: Unsa?
0: Niyang kontrata. Pirmahin.

0: Nganong wapa man nimo tindugan pagkaon?
1: Nganong nibiya man ta nila.
0: Nakamatikod kong dili ka komportable nga naa sila. Si Apple na yung mga sikaso nila.
1: Wow!
0: Dili ka ba ka to?
1: Oo. Dali ka ayaw ang mga pangita po.
0: Why dali kung sama ni mo ang ilang magkita? O karon makatuo ka na sa akong isulti ni mo. O dili pa na mo. Kung doon nilain nga magkakita ni mo, nagsiguro kong magsunod-sunod na ni.
1: Gary.
0: O karon may kwarta ka na.
1: Mura og nagdamgo lang ko.
0: Nakasabot ko si mag-ibati. Kanatungod kay dili ka magkatuong usa lang kapag pamilok, makakupot ka ng kwarta nga ingon anak kadako. So, gudrugad lawa, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi. Og mas layo pa ang imong mabot kung kauban ko nimo. Ako nang ipaniguro nimo.

0: ako mahibaw kun unsay akong isulti nimo.
1: Ha?
0: Nakaila ko ni Rina. Wa ko masayod kun unsaon kining tanan.

0: Wala siya lingi-lingi nga misa ka. May diretso siya siya kwarto. Naibalo ko nga nakamatikod siya din heko na barag. Diyot lamang?
1: Oh.
0: Ha. Naibalaw na ko si Istorya. Bahay ni Nyorina.
1: Ha? Ano sa Istorya? Teba. Kanong inaana mo ni mong tinanawan? Ako.
0: Ay, wala lang. Medyo nakadayag lamang ko ni mong gamay.
1: Unsa?
0: Tingaan le, kung lain nagibuhatan ni Rina ito, ni Pahimulos na siya yon. Naaniya ang tanan. Imposible, sigbalibaran. Pero ikaw, bilib ko ni mo ay.
1: Ang tao lang, huwag makaila siya ang kaugalingon na muhimu na.
0: Salan?
1: Eh, ba ako kung nasaraw ko to. Huwag nasayod ko kung kinsa lang ang angay na kong higugmaon. Sige ha, diya ka na.
0: Yeah, Mats. Pintok sang manuting tawhana ay.

Banga agitong habal-habal driver nga akong sakyan, oy. Huwag yun na mo masundi si Shenda, kundi into paingon. Ha, hapon na lang. Gusto kong maibaw kung asa man gina siyang paingon. Di man gud siya musulti. Ha, uli lang ko, oy.

0: kalibo o kabalaka ang naaron sa imong huna-huna. Nakasiguro ko, ana.
1: Ermitanyang bruha?
2: Gulyat ka, ano ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
2: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mauna milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tangis panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpayin ng atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Show?
4: Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana.
3: Ah, okay.
4: Unya, ako ang gayman nga, kontento naman ko sa imong itsura o sa imong color.
3: Wow.
4: Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
3: Oh.
4: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
3: Ah, mau ba?
2: SED Celebrity Beauty Show. SED Celebrity Beauty Show. Rock, rock, radio.

Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

The resolution should cover the question of China's representation at the United Nations. The text does not mention Taiwan, determine its political status, or address its participation in the United system. Yet, hindi ko babagawin ito, yet China has conspired to pinalaki ang United Nations Assembly 2758 with the so-called One China Principle. Now, baka hindi po nyo alam, yung Formosa o Taiwan ngayon ay dati pong sakop ng mga Kastila. Alam ba nyo kailan nagsimula? 1626 to 1642. Uy, ilang dekada din yan. Ha? At noon ng Taiwan ay Formosa. At ang nagpapatakbo po ay ang gobernador, Gobernador General na nasa Maynila, at siya po ang nag-a-appoint ng mga opisyalis, siya at pati mga tropa at pati ang treasury galing sa Maynila. Kaya lang noong 1642 pumasok ang mga Dutch at medyo natalo mga Kastila, kaya nawala sa atin. Pero ang roots po, roots ng mga Taiwanese ay Austronesian roots. Katulad po ng mga taga-Batanes o Northern Luzon. Yun po ang tawag sa kanila, Austronesian. Ang kanila po salita ay dati Austronesian, parang sa Batanes, pero nagbago na nung sila'y nasakop ng Japan. Matagal po siya sakop ng Japan. Himapak ang history talaga dyan. Ang gobyerno ni Chiang Kai-shek, sino po yun? Yun po ang elected, ang unang presidente kasi, democracy sa dati, ang China. Republic of China, ROC. Ngayon tinawag na People's Republic of China. Ang unang presidente ay si Sun Yat-sen. Pero nauna tayo maging republika because si Aguinaldo, 1898. Pero si Sun Yat-sen na elected in 1900. So, mas yung republika natin, mas matanda sa Republic of China na yung dalawang taon. Now, ang problema lang, noong ang tawag po sa gobyerno ni Chiang Kai-shek ay Kumintang. Yun po ang partido niya, Kumintang. At kaso lang, noong 1949, sapagkat naawa din ang mga Amerikano kay Chiang Kai-shek, at noong 1945 na-occupy ng Amerika ang Taiwan kasi ang Formosa, kasi natalo nga sila sa Second World War. Kaya doon nilagay ang exile government ni Chiang Kai-shek. Ma? Exile government ni Chiang Kai-shek. Pero ulitin ko, yung sinasabi nilang One China Policy, hindi po yung nakasaad originally sa United Nations General Assembly 2758. At siningit lang ng China yung kinatawag na One China Principle. Okay. Pag-usapan po natin ang Taiwan. Ilan bang Pilipino ang tatrabaho doon? Kasi mga kaibigan yung mga tinatawag nating MECO, Manila Economic Office sa Taipei.
Sa pagkaalam ko, more than 500,000 pong Pilipino nagtatrabaho sa Taiwan. Noong nagbakasyon kami roon, noong 2 years ago, at nagkasimba kami sa Simbang Katoliko doon, 98% nagsimba panay Pilipino. Dalawang beses kami nakasimba kasi almost 2 weeks kami sa Taiwan. Iba-ibang simbahan, ha? Mga Pilipino. Ang pari, Pilipino rin. Kukunti lang ang mga Chinese na natawag natin Catholic. Pero may simbahan Katoliko doon, sa Taiwan. Basta malalaki syudad po. Now, ang problema kasi, itong China, nung balik tayo sa panahon ni Arap, nung papasok sila, President Estrada, sino po si President Estrada? Naging presidente po natin 1998 to 2001. Noong papasok sila, ang ginawa po ng gobyerno ni President Estrada, alam ko po yun kasi naging Secretary of Environment, Natural Resources po ako noong panahon na yun, ay yung numating barko na Sierra Madre, RPS Sierra Madre, ay nilagay po natin sa Scarborough Shore. Kasi pumapasok sila. Ibang panahon ni Ramos, kung natatandaan nyo, President Ramos, ha? Gumawa silang maliit na kunwari. Kunwari, pasilungan daw na kanilang mga mangisda sa isang mga... Pero later on, ginawang kampo. May airport, meron ng facility sa Rabat. Ang naging na military garrison. Kaya, noong panahon ni Arap, noong papalapit sila, yun ang depresyon natin para ginawa po yung RPS Sierra Madre parang military kwan, camp. May plug natin, may ang ating bandila, may tropa, so permanent siya. Kaya ginagawa ngayon ng mga commissioners, pinapaligiran nila yung Scarborough Shore. Malapit po yan sa Zambales. Alayo po yan sa China. Nasa exclusive economic zone. Noon, panahon ni President Noynoy Aquino, mga bandis na. Matapang si President Aquino, gusto niyang kumpuntahin. Kumamit na ng Navy ship. Kaya lang, advised by former senior Justice Tony Carpio at ni Justice Carpio Morales at ni yung Foreign Secretary, punta tayo sa arbitration court, no? Arbitration court. Kaya, babasahin ko po yung mga to. Tayo po ay punta sa inatawag nilang Permanent Maritime Arbitration Court. Ibig sabihin, ito ang kasi may mga bansa nag-aaway sa kadagatan, sinong hawak. Katulad nung, kung tatanda nyo, yung England saka Iceland, nag-aaway na isang isla. Nag-aaluan kasi modern day ngayon, may mga isla na walang pakinabang noon, pero ngayon, may pakinabang. Katulad ng Falkland na malapit sa Argentina, pero nakuha ng England. Now, may tinatawag na United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS. Kumbaga, shortcut, UNCLOS. Now, Annex 7, yung sabi dito, absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceeding. Yun.
tayo, nagsampa ng kaso, nag-demanda tayo, nag-appeal tayo, pero ang China ayaw. Ayaw nila. Kasi, kung tatandaan mo, yung pumalaki ni Noy Aquino, yung presidente natin, si Duterte, malapit sa China. Kaya ang argument nila, hindi na kami papasok dyan, ang kanila, bilateral agreement na lang. Diba? Bilateral. Diba kung tatandaan nyo, ha? Yung kandidato si Duterte, sabi niya, kandidato ba? Sino kandidato? La Binay, Ima Rojas, Defensor, at saka si Duterte, at saka Grace Fo. Yung apat, nagsabi, hintayin natin anong resulta sa Permanent Maritime Arbitration Court. Sagat, so, membro tayo, pumirma tayo sa UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Yeah. Pero, yung ginawa natin, at nagpresenta tayo ng mga ebidensya, historical, panang Kastila, sakot na natin. Kaya nga nung Treaty of Paris, ano na yun? Nung binili ng Amerika sa Spain, ang Pilipinas, ando din mga isla. As a matter of fact, binago yan ng Treaty of Washington. May ibang mga isla hindi nasakop, sinama yan. Pero, alam niyo anong tinanggal? Guam. Dati po, sakop ng Pilipinas yung Guam. Ha, mga tao dyan, Chamorros, para din Pinoy, itsura. Ano pa? Yung pong isang isla sa South, malapit sa Mindanao, malapit ni Papua New Guinea. Kaya lang, hige lang. Eh, kasi po, noong Treaty of Paris, December 10, 1898, hindi po kasama ang Pilipino doon. Ang nag-usap doon, ang Amerikano lang sa Kastila. Kaya nga, may pabago-bago, Treaty of Washington dalawang beses, para masakop yung mga maliliit na isla at yung mga mababaw na mga Seoul. Kaya it was a blessing in disguise na meron ding Treaty of Washington. Huwag nyo kalimutan yan. Now, pumunta tayo sa korte. Hindi nag-appear ang China. Pero kung tatandaan nyo yung mga kandidato pagka-presidente, isa lang magaling. Sabi ako, hindi ko naintayin ang decision ng korte-korte na yan. Pag ako ginawa yung presidente, magpapatid ako sa Navy at mag-jetski ako sa pinakamalapit na isla. Palakpakan. Maraming naguyo doon. Bilig ng bilig siya sa mayor ng Davao. Tapang, sir. Baka patayin ko. Ayun ang gusto ko. Maging bayan eh. Nakarma siya. Upo siya July 1, 2016. Lumabas po ang decision. Nako! July 12, 2016. Wala pa siya dalawang linggo. Lumabas ang decision. Nung lumabas ang decision, anong ginawa niya? Marami tayo nakakita sa television. Sabi niya, they just have scrap piece of paper, scrap piece of paper, ito itapos sa basuran. Primo, presidente ng Pilipinas, yung pinaghirapan ng ating gobyerno doon sa Permanent Arbitration Court, lumabas panalo tayo, ay hindi binigyan pansin ni Duterte. Pinakita pa sa publiko lang, ang dami tayong dagat. Bigay natin yan. Ayun. Yung decision, nilagay niya sa basura. Yung pala, meron na silang mga backdoor arrangement. Kita naman ninyo, karamihan sa kanyang mga advisor. Ha? Balita ko, sabi nga ni Trianis, mga dagat, Michael Kang, ano yan, yang ba yun?
Sami oy. Ha? Tapos, di ba? Pumasok ang pogo. Panaw ni Duterte yan. Ha? Kunwari, meron siyang war against drug, pero yung mga nagpalibot sa kanya mga insik, mga drugless, di pala. Kaya ngayon, ha? Kasi nung panahon ni Duterte, totoo lang. Our justice system was not functioning. Yun po ang naobserbahan ng ICC, meron silang investigator. Kaya ngayon, tinanggap. Ang sabi na, traidor si Marcos, hindi po. Meron po tayong batas, pag kinagwido tayo sa ICC, may batas po tayo na pinirma ni Gloria Caporal Arroyo, isang Republic Act, na anong decision ng isang international court ay igagalang natin. Ay may decision na ang International Criminal Court. Yun po, may batas tayo. Kung hindi, matatanggal tayo sa United Nations. Because we have our own local law which we accept that decision of international courts will be respected by the Republic of the Philippines. Yun po. Yung batas na yun, pinirmahan ni President Gloria Macapagal Arroyo. Now, 2009. Now, ano magandang importante mga decisions na ang babasahin po natin, ha? Now, ito kasing Permanent Court of Arbitration, no? PCA, 121 members. Hindi tayo kasali kasi wala tayo. Tinayo ito noong 1899. Kaya nga ito tinawag Hague Convention. So, doon po ginawa. Ano po ito? Pacific Settlement of International Disputes. Naku. 121 members. Now, itong may mga 12 kaso na na-resolve under Annex 7 of the United Nations Convention of the Law of the Sea on Clause. Kaya, tayo naman, nag-umpisa tayo ng presentation parang pa ni President Aquino noong 2013. At malakas po, ha? Yung sino mga nag-hear, ha? Judge Thomas Menza of Ghana, Judge Jean Faircourt of France, Judge Stanislaw Polak of Holland, Professor Alfred S. Sons of the Netherlands, and Judge Rutger Wilhelm of Germany. Judge Thomas Menza serves as president of the tribunal. Nako, panay, panto. Ang problema lang, ha? Ang China hindi nagpresenta ng ebidensya. Pero, klaro po, sinabi dito, kung yung member state hindi nagpresenta, tuloy pa rin ito. It does not bar the Permanent Court of Arbitration from coming out with a decision. Naklaro po yan sa 2nd provision ng convention. Article 288 of the convention provides that in the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of the court or tribunal. Nag-decision po, ang ICC mayroon silang jurisdiction. Article 9 of Annex 7 of the convention provides that if one, makinig po kayo, I will quote Article 9, if one of the parties of the dispute does not appear before the arbitral court or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make each award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall constitute a bar to the proceeding. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute, but also the claim is well-founded in fact and law. Yun po, ang ating pong pagkapanalo doon sa arbitration court, it is founded on historical facts and law. Yun po. At ito po ay nakita sa yung tinatawag na historical records and hydro
graphic survey data for the South China Sea ay makikita sa archive ng United Kingdom Hydrographic Office, the National Library of France, and the French National Overseas Archives, and providing it to the parties for comment. Ayun. Andun po sa Europe yung mga tinatawag mga ebidensya. Kaya lang, China, I'll quote again, China does not accept and is not participating. Sinabi nila, pero magsasabi sila ng position paper. Hindi daw siya participate, pero magsasabi sila ng position paper. Ang totoo doon, yung kanilang 9-dash line, wala po yun, sino nagalit? Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei,

Naval Base, Palawan, at non-ongoing ang mga base yan noon sa Batanes. Yan ang hirap sa China, bully. Kinuha na nila ang Manchuria, basahin yung librong The Manchurian Candidate, kinuha na nila ang Mongolia, yung kinakatukutay na noon. Genghis Khan, Kublai Khan. Kaya sila for how many years gumawa sila ng yung tawag na Great Wall. Kasi takot sila sa mga Mongols. Malalaki pa ang Mongols. Kaya nga nyo sila Kublai Khan sa history natin. Genghis Khan. Umabot pa ng Europa. Umabot pa ng Kaya takot sila sa Mongols. Ang mga warrior ang Mongols. Now ngayon, pinakita ko sa mga pakain na lumakas sila. Kinuha nila ang Manchuria. Kinuha nila ang Inner Mongolia. Kinuha nila ang East Turkestan. Ewan ko ba bakit ang mga Muslim hindi nagre-reklamo. Nagre-reklamo nila ang Israel na nagbidipesa lang kasi yung Iran gumagawa ng atomic bomb. At sila ay mga kalyado sila, yung mga terorista. Yung mga Hamas sa Palestine, yung Hezbollah sa Lebanon, at yung mga Houthi sa Yemen. Kaya na ako ay po, naniwala ko sa Amerika na they're the defender of democracy. Okay? Look, tingnan nyo ngayon, sino mga tumutulong sa atin? Kaya na, maswerte tayo, ang ating presidente ay mabait pero matamang. Anong sinabi niya? I will not surrender an inch of the territory of the Philippines. Ay, umiliin mo yan. Kaya, kayong mga anti-Marcos, tingnan naman ninyo ang pagka-Pilipino ni President Marcos. Ayaw niyang ibigay maski katiting natin yung teritoryo sa mga dayuhan. Ayaw ba ninyo? Ay yung dating presidente,

Vincenzo Sagon sa mga del Sur at kay Sherwin Tayo ng Vincenzo Sagon sa mga del Sur. Nandun din kay Iris Cherry in Love, Michael Gianzano, Love Players and Santa Ana, Hazel Grace Intag ng Bayog sa Sambuanga del Sur. Ganun din kay Eva Camansi at Frederico Marcial ng Aurora sa Sambuanga del Sur. Ganun din kay Andy Solong ng Lapuyan sa Sambuanga del Sur at kay Joselito Salagunting at Simeon Ergo ng Libataning sa Sambuanga del Sur. At shout out din kay Lolita Lumanda, Amy Padiranga, Elber Kabungkag ng Gipus Sambuanga del Sur. Una, wala ito si Edgar Abines ng Vincenzo Sagon na hiwalay kay Kumba, kay Reina Rose Kumba. At sa San Pablo, shout out natin si Rhea A. Angel. Ganun din sa kay Vic Lebel Perez, Pretty Abapo, Pretty siguro ito. Pretty, yung maganda, Abapo. At Rachel Tevez ng Tambulig sa Sambuanga del Sur. Ganun din kay Rosalyn Linghag, Leticia Baterna, Ruchi Lampanes ng San Miguel sa Sambuanga del Sur. Ganun din kay Divine Grace, Rica Blanca, Cheryl Alpanta, Arian Oxud, Fanny Guitia, Chris Joy Dial, Casey Calma, Front Fame Abaga, Johnny Fair Tomarong, Edmar Roda, Mayong Fiel, Cheryl Paginawan ng Pagadian City. Kanun din kay Leonard Louis Pakamalan, Lloyd Brian Palazan ng Valencia City, Bukinon. Ganun din kay Nabil Kagagab, Kylie Lobos, Precious Yukama Chia ng Balay-Balay City, Bukinon. At kay Bong Keta ng, at Kelly Estit, Rally Estit, ako siya ito dati. Ng Tabina sa Sambuanga del Sur. Ngayon din kay Nelson Timbla na Mulabe, ang aking partner na si Willie Boy at Manipinpin Balduesa ng Pagayan City, Joey Calupi ng San Pablo sa Sambuanga del Sur, si Wilma Degata ng Pagayan City, si Tony Porter Selection ng Makati City, Rogers Caliso Parida, Vincent Cartaya ng Vincenzo Sagon, at si Dondon Garcines ng Bayog sa Sambuanga del Sur, Melissa Sumalinog Tebes, Shirley Bulahan ng Ramon Magsaysay, Lulito Empleo ng Lakewood sa Sambuanga del Sur. Pag-usapan natin yung Pax Silica in relation po sa ating relasyon ng China. Sa sinabi ko noon, ang Pax Silica ay binubuo ng 13 na bansa. Ika-30 po ang Pilipinas. So, ibig sabihin, partner po lahat yan. At doon po ilalagay sa Clark City. Hindi po yan siyudad na katulad ng Malaybalay, katulad ng Valencia, El Salvador, Digo City, Butuan City, Mislik City. Tinawag lang yung city kasi may airport dyan. Yan ang dating Clark Air Base. Wala po dyan. It's controlled by BCDA, Basis Conversion Development Authority. Sila po nagpapatakbo. Wala po mayor dyan. It is a government agency running the show. May airport po dyan, may mga commercial plane po naglalanding dyan. Kasi kumisan po noong Manila, may regular flight din dyan po sa Clark. Kaya tinawag na Clark para hindi magkamali ang mga pilot.
Kaya nga yung Sanaya is a Flag City. Okay.

0: Maraming nagtatanong, baka ma tubig. Naku, pagtag-ulan, baka nga dyan, Bulacan. Baka sa Pampanga. Kaya, plano nga, lalagyan ng mga sobrang tubig, baka gumawa ng artificial lake, para lamay sa dam, para doon muna, yung mga rainwater, para hindi bumaha, doon ilagay-lagay. Para ano? Para yun ang gagamitin para uminit yung mga nuclear power. Hindi naman malaking nuclear power yun. Mga tinatawag nilang yung ginagawa na, ginagamit ng submarine. Ha? Nuclear po yan. Yung mga Amerikano, which is isang taon niya sa dagat, ilalim ng dagat. Yung mga aircraft carrier, nuclear power po yan. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mahal na presidente na during the State of the Nation address, sa wakas, yung matagal na sinusulong ni Congressman Mark Cuanco ay matutuloy na. Yung Bataan, bakit yung Bataan, yung Repairport, wala pong depekto doon. Every year, meron pong 50 million pesos para siya maging ready. Kaya lang, inikinaga ng uranium sapagkat nung panahon nga ni Mrs. Aquino, Cory Aquino, dahil sa yung taga-Bataan mismo, ayaw nila kain lahat ng damay. Kaya ulang, mga negosyo pumunta sa atin, bakit? Mahal ang kuryente. Kaya yung bago, galit tayo, bakit? Yung system loss, pinapasa pala sa mga consumer. Pero ito, kumbaga, nagbabayad ito 10 pesos per kilowatt, ito baka 15 pesos per kilowatt, baka 5 centavos o 10 centavos lang. Sabagat, ang nuclear power po ay mura at malinis. Sa Amerika po, meron silang 150 plus na nuclear power. Ang iba, sobrang ng 50 years. At humingi pa ng bagong franchise. Tayo sana ang una sa Asia magiging nuclear power, pero hindi natin ginamit. Dinimanda natin ang Westinghouse Corporation, resulta talo tayo. Bayad na yan, hindi pa natin ginagamit. Mayaman naman tayo eh. Kaya itong baksiya, sana tayo, kikita niyo sinabi ko, pana-export natin sa China, binabastos naman tayo ng China, ayusin natin ang paksilika. Tayo ang makinabang sa ating mga mineral wealth. Huwag dating ibigay sa mga bullying Chinese Communist China. So, sinabi nga ni Justice Tanki para huwag niyong makalimutan yung mga Chinador. The greatest threat to freedom is the shortness of memory. Naku, huwag naman. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Huwag niyong kalimutan yung mga traitor, yung bibili ng ating bansa, ang ating mga kayamanan. Kaya walang trabaho at yung mga anak. Bagkat yun ang mga mayaman ang nag-export. Kaya tama itong ginagawa ni President Marcos na tayo ang magproseso at mag-export tayo na finished product. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Maayong gabi sa iyong talang. Ulitin ko po, ang pwede po kayo follow our Facebook page Office of the President Advisor for Media Concern, at pwede rin kayo bumisita sa ipalo sa aming Facebook page ng Sigaw Mindanao, at of course Facebook page ni Tony Cerullis. Hanggang ang gabi po sa ating lahat, salamat sa iyong pakikinig. 106.3
1: Yeah. Radio Bagbag King King. Oras, alas 6:30. Radio Bagbag King King. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Bagbag King King. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, pragulay ko suba, murag.

0: di sulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
5: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magba.

0: Radio Bad Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palarong doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At din siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Kaya naman, sa naman dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladodunan. Tawag po kayo sa ating naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating naman numero pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

0: Hawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito, dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Ah, Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na ko yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakabili na ako ng family scope dun sa Kabagan po. Pinuntaan ko talaga.
0: Pinuntaan niyo talaga yung Kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat.
1: Kasi ako ng 5 box. Balik 7 box, sir.
0: 7 boxes na. Bumili po kayo ng 7 boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po?
1: Opo.
0: Very good po yan.
1: Kaya lang, kuya, ano, magastag.
0: Apo.
1: Alam mo, kuya, yung isang box, dito umabot ng 2 araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Alam kami ni Mr. Siya.
0: Apo. Pero po, nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin, yung atin po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po'y na-ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sachet kayo sa maghapon?
1: Bali tatlo, kuya. Kasi nakabili ako, kuya, kasi ko yung sumasakit ng sikmura sa noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung Kabagan
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa Kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: South Star Drug. Okay po, tama po yun. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. 7, sabi po ninyo, 7 boxes. Very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero magbibiliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela, okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan, panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So... nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po nagagawan po nila ng paraan yan.
1: Apo, kuya, thank you.
0: Okay po, at kapag meron na, nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako muli, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, kuya, okay.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, nanay, God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat. Thank you very much po, maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng Kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman, nanay. At sana po may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa, Camarines Sur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido area ng 94.5 FM Arkham Sur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela. Dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDY AM 1107 kHz. And DWND FM 88.5 MHz. 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Sabi dito, Kuya Boy, pwede bang uminom ng rice coffee kahit umiinom ng alak? Mas maigi po kung alisin na po natin yung pag-iinom ng alak. Yung rice coffee na lang po yung itira po natin. Dahil, di ba, marami pong mga karamdaman ang nakukuha kapag tayo po ay lagi pong nainom ng alak. Hindi na po bago kasi sa pandinig ng ang pagkakaroon po ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring makaapekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nangihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakakilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila? Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nilagyan na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman natin i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nilagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila, na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bugo, Argao, Cebu. Apo, nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Sir, Kuya Boy.
0: Apo. Okay po.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Basta,
0: opo, basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na, ano, kung sakali na meron, nabalitaan niyo po ako. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre, hati dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1.

Balikan natin yung ating punawang pinag-uusapan, mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po, yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po, mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po, mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee, araw-arawin po yung pag-iinom po nito at makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po, mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin mga karamdaman tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po, mga kaibigan, na mas damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede po pumasok sa atin po ng mga katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa, mga kaibigan, ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya't mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po, mga kaibigan, ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging pangihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout, ano po, yung sobrang pag-iinom ng alak. Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito, mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po, mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa atin po namang resistensya laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung atin po namang katawan, yung atin po namang resistensya, yung atin po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira po naman ang ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

hindi lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alkohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsamasamahin. Ito po ay dumaan po sa napaka-iging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients, ano po, na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

0: At syempre ba mga kaibigan, available din po yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yun. So sabi ko, wala pong problema yun. Ang, yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po, kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yun. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 25, kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yun. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po, araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin, patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung halimbawa yung timpla po ninyo ay konti lang yung tubig, talagang matamis po yun. Pero huwag tayong mag-aalala, dahil po naman ang nagpapatimis po naman sa atin po namang rice coffee ay hindi po naman asukal, kundi stevia. O kaya dagdagan lang po ninyo ng tubig para po naman hindi gaanong matamis para po sa inyo. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nanghihina po ako at nakawala ako kung gano'n kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balat na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na pong amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, Kuya Boy, na gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radyo.
3: Bag-bag-ing. Oras, alas 7 imedia. Radyo. Bag-bag-ing.
4: Radyo. Bag-bag-ing. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko i-inom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. sa kape na lang gud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, clear na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Please sa hiram process kuan ako 5-7
4: busa sa unsa mang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
14: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong upirahan.
13: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
14: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
12: Living Testimonies.
13: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
11: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
15: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
16: Radio.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana
0: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
5: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 8:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Si Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas. Alas 9 na at eto na ang oras na hinihintay ng buong Pilipinas. Welcome sa PCSO Lottery Draw ngayong Lunes, September 28, 2026. It's the last week of the month, kaya sana may mga tickets kayo para kung suwerte ang dala ng gabing ito sa inyo, pasok kayo sa mga lucky winners ng PCSO for the month of September. You only need half an hour to find out if your lucky numbers turn out our winning numbers for tonight. So stay tuned sa IBC 13, DATV at sa aming mga official live streaming channels. Pero syempre, nandyan pa rin ang paalala ng PCSO sa inyo na maglaro lamang ayon sa kakayanan ng inyong budget. Play for fun and excitement, but also play responsibly. Okay, para sa mantay with me tonight is Adam. Good evening, Adam.
1: Hi, Fiona. Good evening to you and to all our televiewers. Thank you for joining us tonight. Alam namin karamihan sa inyo ay talagang nais masaksihan ng live ang pagbola ng mga winning numbers ng inyong mga paboritong lotto games. Tandaan, mag-follow lamang sa aming mga official live streaming channels ng PCSO para makasiguro kayo na tama ang impormasyon na inyong nakukuha. Ano nga ba ang aabangan ng mga lotto players in tonight's draw? Wala pa rin nakakakuha ng ating mga jackpot prizes at syempre, hindi maaaring mawala ang digit pa premyo na hataw din sa panalo. Good luck sa lahat ng may tickets!
0: All right, it's time to meet our panel of judges who will witness and certify our draws. Good evening po sa inyo. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit to help ensure that every draw is carried out fairly and properly. Good evening po.
1: Assisting us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
0: Isinasagawa ang pre-draw procedure para makasiguro na lahat ng may tickets ay pantay-pantay ang syansang manalo. Recorded ang activity para sa highlights kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, get your tickets ready for another night of Lotto Papremio.
0: Hold on to those tickets and may the lucky numbers be in your favor. Let's play Lotto!

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami

0: lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
0: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahayan. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Daghan man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bilabila Kape, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, Udili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arang matibway ni tanan.
10: Paidigo! No. Bada!
7: Bati asa ni mo nga umuhilak. May uy! Masakang sa tadi mo!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
7: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!

0: Iman ako, Cheko. Pero, bakas niyon ako. Dato nagwit ka.
1: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
0: Bunsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
2: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
2: Jeko.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
4: Abot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, learn na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitka ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Siyempre ato bi nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na ko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hai, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? Maingat daw ka na tuntunan. Yan na sabi niya galas kanginan Ray Arellano o ba niya Lloyd Gabiana. Pwede mga ikala, sama sa gihapon ang atong bila-bila herbal bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila herbal coffee o gingaman ang paragis bila-bila plus herbal capsule. Okay. Bueno mga ikala, sadali pa shout out diyan sa Lutupan, Toledo City, si Concejal Redin Cabrera, Concejal Arnold Galiste, si Jaime Santo Niño, Kulas Paran, ug nyuman si Boy Badiala, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, ang taong kanunay nagpungasi. Ug nyuman ang atong manager si Nilo Tarillo, si Insyong sa Valencia Negros, Dennis Brasero, ug nyuman si Gina Pajardo, si Selvers Namarad, gikan sa atong Bisay Founder Bangag sa ilong. Wailay ko niya nga itong writer and director, O.J. Kumpok Rakasa. Okay, mga ikala, kita maglangan. Ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga gisuspenso na usab ni si Kiki Barsasa aron tapungan nila ang pagsabwag ni Kiki Barsasa sa kamaturan. Una, sa layang pagkakurap sa ilan. Layan naman sa ilang pagkakurap. Mori na. Sa layang bahin, dito sa nimutangan nila ni Jigo, gitapangan nila ni Jigo sila si Bugart ug Lalat sa pagpangita sa Magic Wand. Aron dali sila nga makapalayo dito ang napita kay inig-abot sa kagabion, manggawas na ang linalang sa kagabion. Wala! Niya samtang balik dito sa nimutangan nila ni Raina Tara, mamibiyahe kini, pengo dito sa dahug. Dahug! Sakay sa higanting agila. Ingon hininig ni Tabo. Niya rin ang lisong paningatong sugilanon, burbod o bibingka.

águila. Lupad! Lupad pataas! Kinahanglang makaabot kita sa dahog. Diin natua bilang gua ang akong amahan, nga kaning hari, PRDDD.

0: di ba di kong na-relax? Og nawa ang panakit-sakit sa kong kalawasan.
1: Nasa ato pa? Epektibo kayang itom na opium? Diin, illegal na droga siya, boy?
0: Legal o illegal, huwag magbuot na ako. Ako ang hari ng gingharian.
1: Kinsa karon?
0: Susiya, asawang ko ka.
1: Matuman, haring pibiti.
0: Kinsa magang mabisita na ko din sa ospital.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang mantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, napit ako sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato. Gawas good siya, grabe ka dako. Tapos ako ba siya gigawa na asin man dahil ito na nabuo.
5: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Unsa may gibati nimo? Sakit imong hawak ana?
7: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni
5: murag magpangita na ka.
7: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
5: So karon gimintay na lang nimo.
7: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon dako gyud kayog diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi.
6: Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni kakapoy ma.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Paragis Bila-Bila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay o nakasulay sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bila-Bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digi ko na wala ko mabati ng kaluya.
9: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bila-Bila Plus. Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ayaw ka malaka, asawa kong kukak. Di ka na, mahitabo ha.
1: Mahal wait, na rin, baby.
0: Ikaw lang kong nag-relax. Kumantay nga na. Pero imposibleng makatoko o man makasuyop sa aso sa itom nga opium na may nakapalagsik na ko. Huwag nawa ang panakit-sakit sa kong kalawasan.
1: Parehas kita, mahal nga haring BBT. Gani, nawa ang akong stress o kaduka o man sa akong suyop nining murag fluta ang itom nga opium.
0: Ah, wait. Mapayom tagda ko. Tot, kinsay may bisita ka na ko?
1: Ang imong general, si General Blackie.
0: Unsay tuyo sa iro kong general?
1: Kadiyot, Dracon. Nanungan lang manimo og iro si General Blackie. Tungod ba sa iyang apelyido?
0: Dili.
1: Unsa man di ay?
0: Tungod kay sama siya sa iro. Ang tanan kong gusto, aptik siyang motuman o guay reklamo.
1: Kay busog man sa himong bahandi.
0: Osto ka, asawang kukak. Lakip ang iyang kaliwatan. Ang tanan gayon may presyo o mapalit gayon. Pipila na lang ang may prinsipyo.
1: Tinood na!
0: Tot, sadili pa kita malimot. Onsay toyo sa iro kong general. Sara?
1: Oh, mahal nga haring BBT.
0: Mukha tawa tagda ko. Wow!

sige o kapakapa kay kapuyon ka. Layo pa

0: Sige, sige na, Hercules. Sumiyot mo. Tubaga na ko ninyo.
1: Tubaga namin ninyo, oy!
2: Anong interesado mo sa mo kuno mong maybaw? Ngawa pa gani mo kakuha og bajikwan?
0: Ay! O sa may inyong tumungog toyo? Ay! Murag may dautan mo plano?
3: Onsa?
1: Wa-oy!
3: Wa-oy!
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: Ingon ana paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad ni mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom niya na kung isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Nya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

0: ng paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkadas, kamustag may buntag na itong tanan ining adlaw nga Martes, pizza 29 sa bulan sa September 2026. How are you kutob sa mga maabot sa Sibya, sa Rancho Bagting o Bell FM, sa mga nanikaisikay nining buntaga? Ang akong pangutan na nagkapasalamat na ba ang tanan sa pag bulig sa kitasaan sa line of sub nga adlaw sa itong kinabuhi? Kumusta mong diha? Out nga na sa mga kabutang o gana sa maayong paminsar kay Mogi na o dunay gyuptang kalipay sa kanunay bisan pamantuod o dunay mga pagsulay. O, laban lang gihapon, bisag wata kita itong kontra mga kabagting o kabulkadas. Ang buntag sa mga nagbiyahe, mga naas balayron nga sayo kayong nagdigamo. Kumusta ni Mudia? Good morning ni DJ Annabelle nga sayo kayong sige tikaw-tikaw para nagluto o pamahaw. Dayon, kumusta usab katong mga naa karon diha sa lantag sa tagsa ka mga panimalay o di bakas umahan o sa ilang negosyohan o bisan asa pa man. Welcome dres tong talamanon lanog sa Bagtingan. Di tamaglangay atong sayran mga kabagting o kabalkadas ang mga uluhans balita karong buntaga na may maglangkob sa itong pagpanaguban ni Islanog sa Bagtingan nga mabati sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo sa DXBZ AM. Diin mabati usab kami pinagi sa pag-download sa app na ini dito sa Play Store ang Radyo Bagting app, o pwede usab sa Facebook sa atong Facebook sa Radyo Bagting o diba ka sa BBC's Entertainment. Ayon, alas 5:08 na!
0: BTC Headlines.
1: Sa mga ngayong sayran, garong buntaga, 393 ka mga 4-piece program implementers na numpa isip regular employees sa DSWD Field Office 9. Nagambang headlines, duha ka high value target na dakpan sa Zamboanga City, 1 million kapin sa gikatahapang Shabu na sakmit. Uli taong naninda, gipusil patay sa Lamitan City, Basilan. Dugang pang headlines, Ipil Municipal PNP Station nagpagawas og pamahayag sa viral nga post bahin sa gituho ang mga snatchers. Dugang pang headlines, online school treat o kun treat. School treat sa Libak, Sultan Kudarat giimbestigahan na sa mga kapulisan. Ingon man sa laing bahin, Muslim customer nagreklamo batok sa giingong time bomb joke sa Red Ribbon, Iligan City. Ano man ning mga ingon ining mga joke o isamtang sa laing bahin sa mga balita, 25 anyos nga lalaki samdan sa pagpamusil sa Midsayap. O galakit na usab nining panday na dakpan sa kasong pagpangawat dito sa Bayog. Dugang pang headlines, intertropical convergence zone padayong magpaulan sa nasud o magtutudlo dakpan sa kasong paglapas sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 sa Midsalip. O ingon man, construction workers sa kote sa drug bypass operation sa Margo sa tubig o lakip ng motorista landing sa Balitambalanan o man nakaligis o giro dito sa Aurora. Mga headlines pa lamang kadto sa mga balita dinis to nga pagpanaguban og ang kinatibuk ang detalye niini atong sayran. Usa sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Nisan Public Affairs Division sa Baguenian Broadcasting Corporation. Agos Bagting 16, uban ng technical team og mga Bagting reporters, Mike Buntag kaninyong tanan. Ania na ang hanay sa mga balita.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Manahon na to ang update sa kahimtang salakat sa panahon, mga kabagting at kabalkadas. Gumikan kay sa headlines pa lamang, nagkanayon na ng ITCZ, padayong magpaulan sa nasun. Ani ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenza Fima.
2: BTC Weather Update.
3: Padayon karon nga nagpahimang no ang pag-asa sa publiko nga kinahanglan paghihapon kita nga magmatngon sa kanunay nga ilabi na sa kausaban na sa lakad sa panahon sa mataga karon og unya bisan pa man tuod nga dunay kainit nga tong masinatian. Tungod kay dili matud paghihapon kini angayan nga kasaligan sa pag-abot sa kahaponon o kagabion kay mubanos gayod ang pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni intertropical convergence zone. Matud pa sa pag-asa ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao maoy gipunterya sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon. Gawa sa pagbundak sa ulan padayon paghihapon nga makasinati og pagpanalugdog ang mga katawhan nga apektado sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon. Sa gayon nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan, wala paghihapon gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga makasinatig mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas o di magkagatong prone sa mga pagdahili sa yuta. Hinungdan, kinahanglan paghihapon nga magmaigmat ang tanan o musunod gilayon sa mga precautionary measures nga ipagawa sa ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Samtang nahibiling bahin sa nasod, ilabi na sa Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon, kinidili usab luwas sa pagbundak sa ulan, gumikan na sa presensya ni localized thunderstorms nga kiniusab ang magdalag mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta sa gayon nga mulungtad paghapog dugay ang pagbundak sa ulan. Karong adlawa alauna 8 ang takna sa kadlawon, negative 0.3 meter ang gladmons tubig unang hunas sa pagadian, unang tawag usab alas 7:11 sa buntag 1.9 meter ang gladmons tubig. Subling muhunas pagkalauna 8 ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang gladmons tubig. Subling mutaw pagkalas 7:18 ang takna sa gabi, 2.1 meter ang gladmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:34 sa buntag, samtang musalo pagkalas 5:38 usab sa hapon. Magamping kita sa kanunay aron pabilin kitang piskay. Bagting ni Sheriff Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Oto'y update sa kahimtang salakat sa panahon, mga kabagting at kabalkadas, nga inyo hatong giya para sa inyo ang inadaw adlaw mga gimbuhaton. Og dili kayo tantong mabalda sa mga pagulan-ulan kung galing ikaw nagkapangandam ng daan. Alas 5:14, dinis tong pagpanaguban, dugang pang mga balita o impormasyon, tabuktang at sa mga nakalap ng kasayuran ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, labot ni ini nga mga 393 ka mga 4-piece program implementers na numpa isip regular employees sa DSWD Field Office 9. No, kanindot. Anito sa report sa BBC News Center ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Nadumpa isip mga regular nga empleyado sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 9 ang 393 ka-workers sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps gikan sa nagkadayang bahin sa Zamboanga Peninsula. Ato sa oath-taking ceremony nga ipahigayon sa Astoria Regency sa Zamboanga City. Gipanguluhan ni DSWD Regional Director Ridwan Hajimudin ang pagpanumpa din niyang gibutyag nga ang regularization nagpakita kwarta sa pagsalig sa departamento ngadto sa mga empleyado nga kabahin sa paghatod sa mga social services. Gidugang panini nga dako usab og papel ang DSWD secretary nga si Rex Gatchalian sa pagpaligon sa workforce o pagpauswag sa serbisyo sa departamento. Pinagi sa regularization, gilauman nga mas mapaligon ang paghatod sa serbisyo sa mga kabus o mga pamilyang nanginhanglan og tabang sa tibok nasod. Bagding Bindin Webe, Chiril Unyot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding.
1: 106.6 Radio Bagding. O sarang ito mga panghinaot, mga gabagting o kabalkadas nga sa ilahang pagka-regular is mga padayon paghihapon ng ilang kakugi o pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa katawhan. Labi pang pag-implementer, mga implementer man to sila, na kanang diligid mga hukus-fokus kundi ipatuman kung unsay mga lagda o mga kabagting o kabalkadas. Di ba? So, samtang congratulations ninyong tanan nga nahimong regular. Ginigidalim na mahimot ang regular, mga kabagting o kabalkadas, munang ampingi na yun. Tabok tangad to sa Iligan City, kay dunay time bomb joke dito nga wagid mauyon eh. O sa mga customers, mga kabagting o kabalkada sa Red Ribbon Iligan City, ang detalye sa nasangpit ng balita ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
2: BBC Live Report.
5: Usa ka Muslim nga customer ang nagpadayag sa iyang kadismaya humaniya giingong gihimuan siya og time bomb joke sa usa ka female crew sa Red Ribbon na bake shop sulod sa Robinson's Place, Iligan City. Giilang customer nga si Omar Morales nga mipadayag sa iyang kasinatian pinagi sa social media post. Matud niya nahitabo ang insidente pasado alas 6:50 sa gabi ni adtong Sabado samtang nipalit siya og duha ka bag nga mamon. Matud ni Morales, nagring ang order buzzer nga iyang gidala gikan sa laing tindahan. Diin gipangutana siya sa male cashier kung iya ba kini. Humaniya matubag nga iya ang buzzer, giingong misingit ang usa ka female crew ug miingon na kay basig time bomb dala katawa. Sumala ni Morales sa sakitan og naulawan siya sa maong komento. Ilabi na nga usa siya ka Muslim ug iyang gibati nga nagdugtong ang iyang relihiyosong pagkatawo sa stereotype bahin sa terorismo. Gipangayo ni Morales sa Red Ribbon ang accountability, laki pang pagpaligon sa customer service training, cultural sensitivity ug respeto sa tanang customer bisan unsa pa ang ilang relihiyon. Samtang adunay netizens nga nanawagan og boycott batok sa kumpanya, apan personal kini nga panaw wagan lamang sa mga individual ug dili pa usa ka opisyal nga aksyon o legal nga pamatuod sa diskriminasyon. Sa pagkakaron wala pa opisyal nga pamahayagi gikan sa Red Ribbon Bake Shop o Robinson's Place Iligan bahin sa maong allegation. Bagting 28 Kimberly na moag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.6 Ayan, mo ito yung mga balita usap gikan sa mga silingan at mga rehiyon kana magumbam joke mga kabagting o kabalkada sa bisan asa nga mga lugar. Pagbisan usa nga sitwasyon, dako gigkin ang bawal. Nga gawas pa nga bawal mga kabagting o kabalkada sa punishable pag ginay sa balaod, labi pa kung mapamatud-an. O man ang diligid pwede, kana bang kung atong hinunaon mga hilan na mga pulunga ay mong hisgutan in a public, nabisan paggaha mga gatherings kay delikado, samot na in taon, niini mga sitwasyon nga ingon ini nga kinahanglan i-considerar po na ito kikinsang ato mga customers. Oh, so mag-usahay ka rin itong mga ba-ba nga di ginmapungan. Much better na lang ang maghilom kaysa mag-joke unya makapasakit, tag-uban, makareklamo pa, mabutang pa, peligro. Na maboykot ang maangin ang establishmento niyang nibuhat ang krura. O na mga kabagting o kabalkada sa alas 5:19 na ha, be mindful yun sa mga istorya. O kaya ron nga nagi mga panahon nung higayon nga bisagwa ka nasuko, ingnong kag nasuko. O niya isamot na lang ng imuingon pa dyan kag na may kalabtanan sa mga bomb joke mga kabagting o kabalkada. So, ibutang sa lugar ng mga joke eh, dilista ng higayon applicable na mga jokes ninyo diha. Og diin na nagi mga tao nga sobra ka kanabitaw nga kanabang dili sila ganahan anang ingon ni ana nga mga klase sa mga jokes, di ba? So naagi na kay bawal gina nga maging magjoke kag mga delikado sama na bombas publiko kay na pwede jud kag ipadakop mga kabagting ug kabalkadas. Sa bigas bahin sa mga balita tabuktangan to sa Midsayap sa kumunya ng commercial break ha. After sa pipila ka mga balita, 25 anyos nga lalaki po nasamblas pagpamusil sa Midsayap nga naman pugahan eh. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
2: BBC Live Report.
6: Samdan ang 25 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailing suspect sa Lower Katingawan, Mid Sayap, Cotabato, alas 2 sa hapon ito, September 28, 2026. Gila sa Mid Sayap Municipal Police Station ang biktima nga si Abdul Bayan Totigolidtim, Minyo o residente sa Patindigin, Mid Sayap. Base sa initial nga investigasyon, gipusil sa suspect ang biktima o dali nga misibat sakay sa itom nga Baja Kawasaki motorcycle. Gisuot sa suspect ang shorts o itom nga jersey atol sa pagpamusil. Nagpadayon ang follow-up investigation og hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang suspect samtang padayon usab nga gitino ang motibo sa pagpamusil. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, Isabel FM o Radyo Bagting.
1: Sa katapusong bahin sa mga balita niining part 1 sa tong tulumanon sa Lanog sa Bagtingan. Nanita sa motorista nga nalandig sa Balay Tambalanan human ang kaligisog iro dito sa lungsod sa Aurora. At to follow up kini mga kabagting og kabalkadas, delikado kay magmaneho makaligis tag bato, ireng iro og uban pa nga mga mananap o butang mo nang kinahanglan gid nato nga extra pagyud nga mga pagamping og kuno galing do natay mamatikdan nga mga mananap nga nag suroy-suroy anang dalan, minor na lang kita kutob sa itong mahimo ng pagka-minor. Sa aon nang huwag man yung mga buot ng mga iruan niya, ambot po dahang mga tag-iyan ng anong nabuhi-buhian, ha? Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Zofima.
0: BBC Live Report.
3: Daling girespondihan na sa mga personahe sa MDRRMO Aurora ang usa ka motoristang babae human kini aksidente nakaligis og iro sa May National Highway sa Barangay Kahayagan West Aurora sa Buang del Sur kagabi. Sa initial nga investigasyon giingong ang nasangpit nga biktima residente kini sa Ramon Magsaysay og nakaangkon kini mga samad sa iyang kalawasan na human na nga nakaligis og iro hinungdan usaba nga daling gidala sa pinakadol nga Balay Tambalanan aron usaba kini dali ang matambalan na. Ang nasangpit nga kini nga driver nagamaniho kini sa iyaha nga single motor nga usa ka Honda Click nga kulor puti nga dunay plate number nga GE815D og sa kasamtangan padayon pa usaba nga giila ang identidad sa nasangpit nga biktima. Bagting di siya ni Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.23 na.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bagtingan.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Rose Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Acidilio, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
9: Kung tiyan ba ni sakit, nagta-check up ko ato niya, ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya, kiingnan kong gupirahan.
8: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Acidilio.
9: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon, akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up, kaya nakaoyon naman ko siging tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
8: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka rato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, gublet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Dire na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa.
5: Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make

0: third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin sa iyahang lawas. Magrapag yung atong mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2 Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
3: Alas 5:31 na mga kabagting o kabalkadas. Dinis sa tong pagpanaguman, nagpaluyo ni ning atong tulumanon. Of course, walay paglubad. Siyempre, ang pagpahimangno o pagdasig sa mga mag-uuma nga kung no, galing nga doon na mo'y mga reklamo so hisyon, no, di ba ka doon na mo'y nagkadaiya pa nga buot nga ipadangat nga to sa buhatan para sa improvement sa ilang pagservisyo nga to sa mga mag-uuma, ay way kabalakan. Angay nga imuha ng ipadangat gila yun, pinaagi sa ilahang mga gipanghatag diri nga pamaagi nga makapadangat kanya na mo mga concerns. Sa lima lamang ka steps, ilan ang hatagan o pagtagan. Mikan kayang National Irrigation Administration Regional Office na isang Buaga Peninsula na namimutang sa Regional Government Center Balintawak, Pagadian City padayon nag-auhag sa mga mag-uuma na gila yung makikutay nga to kanila kung ugaling nga doon mga tinguha nga mapadangat sa ilang mga reklamo, suhestyon o dibakaha sa ilang mga queries o daghan pang uban. Ipadangat na silang Facebook page pinagi sa NIA sa Buaga Peninsula. Diba ka sa email nga r9@nia.gov.ph o diba ka silang cellphone number nga 0629474014 o diba ka silang cellphone number nga 0985-824-4566. And ups lang taganas paghatag pagtagad niya ng mga kabagting o kabalkadas. Yan mo to ang mga pahimang nagikan sa NIA. 106.2 Nan, standby. Gumikin kayo ito ng siren ng mga lintungan na balita sa partos ng pagpanaguban mga kabagting o kabalkadas. Unaw na ito mga natalagi ka ni Bagting 17 Florence Afima sa lungsod sa Mid-Salip. Gumikin ka ay magtutudlo na dakpan sa kasong paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Mid-Salip. Ano yung detalye sa report ni Bagting 17 Florence Afima? BBC
0: Live Report. Nagtigagol na sa mabugnaw nga rihas ang magtutudlo human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga intelligence driven operation na pinagi sa Mid-Salip Municipal Police Station kahabag usab ang ZSPIO sa Pagadian City Police Station sa Purok Uno, Barangay Poblasyon Mid-Salip, Zamboanga del Sur alas 3:35 sa hapon kagahapon ang nasangpit nga magtutudlo na pagawsag warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa RTC 9 Branch 20 Pagadian City nga pinitsahan sa September 28, 2026 human nga nakalapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act Number 10175 specifically unauthorized processing of personal information nga dunay bail bond gi rekomendar nga mabalor sa 24,000 pesos sa bugti siyang timper kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Mid-Salip Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting ni Shashete Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.

0: 106.7 FM.
1: Salamat sa nasang pit ng mga taho. Samtang sa Pikas Bahin, duha ka high value target na dakpan sa Zamboanga City. Usa ka milyon kapin sa gikatahapang Shabu ang nakumpiska. Detalye sa report ni Bagting 29 at Cheryl Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Gibalhog na karon sa Balay Bilangguan ang duha ka mga high value target drug suspect human nadakman sa gipahigayong anti-drug operation sa Barangay Ayala, Zamboanga City. Naila ang mga nadakpan sa alias Asiri, 68 anyos ug alias Peter John, 24 anyos, pulos lalaki ug managsamang naila nga high value individuals. Atol sa operasyon, nakuha gikan kanila ang gibanabanang 150 gramos sa gikatahapang shabu nga nagkantidad og 1,020,000 pesos base sa standard drug price. Lakip ang unit sa Yamaha MIUI 125 motorcycle og mga non-drug items. Ang naisgutang operasyon kabahin sa padayong hiniusang kampanya batok sa illegal nga droga sa Zamboanga City o sa Zamboanga Peninsula. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding.
1: Ito yung mga natalagikan sa Abas sa Zamboanga City, mga kabagting o kabulkadas o sa Pikas Bahin sa mga balita tabuktang ato sa Marcos. Mekan kay sa taho construction workers sa Kote sa drug bypass operations na nasangpit nga lungsod. Naka-standby si Bagting 17 Florence Afima.
2: BBC Live Report.
4: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa construction worker nga nagpangidaron og 29 anyos human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation kagabi sa Purok Matinahuron, Barangay Tigian, Marcos Tubig, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang siyam kasasya sa gitahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Marcos Tubig Municipal Police Station o nagpaabot sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 FM.
1: Ang maungunang bahin sa mga balita, mga kabagting o kabalkada sa todo sa bikini sa maayang kabubuton sa said liniment, epektibo kining ihaplan sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakad sa lamok o mga insekto, o pwede sa bikini himuon ng mga mosquito repellent para ang lamok di na makadool. Ang said liniment na mamatunan na ang epektibo sulod sa taas ng panahon, tungod kay ang said liniment minutos lang, wag tang tanang balatian. Ang said liniment ginawa kini sa said pharma.
0: 106.7 FM.
1: Dugang pa mga balita o kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, tabuktang ato sa mga nakalapusap ng impormasyon ni Bagting 28 Kimberly Namuang. Kini ang may kalabutan usab sa mga natala gikan diha sa may ipil. Oga ipil municipal pimpin station nagpagawas og pamahayag labot sa viral nga post bahin sa gituang mga snatchers. Ani ang detalye sa report atong Sayran.
2: BBC Live Report.
5: Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Ipil Municipal Police Station kalabos sa viral nga social media post bahin sa gituuhang presensya sa grupo sa mga snatchers sa comfort room area sa Budget Wise Ipil, Zamboanga, Sibugay. Matud sa Ipil Municipal Police Station, nagpadayon ang validation og follow-up investigation aron masuta ang insidente. Nakig-ordinar usab ang mga pulis sa concerned complainant alang sa dugang impormasyon og pag-ila sa mga individual nga gituuhang nalambigit. Gipasalig sa kapulisan nga himo ng tukmang aksyon na base sa napamatudang impormasyon og mga ebidensyang nahipos sa giawhag usab ang publiko nga magmatngon og report gilayon na sa pinakaduol nga police station ang bisan unsang kadudahang kalihukan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM og Radio Bagting.
1: Dili lang to pahimangnos tanan taga Sambunga Sibugay apan apil cover na mga tanan pang kinahanglang magmaampingon sa kanunay mga kabagting o kabalkada. Dili tugutan nga din ang mga dautan o mga kubiag gamot makapenetrate o gayaw tagai silag binta para aron dili usab sila manguha o dili usab sila mulang magmalampuson silang mga dautang tinguha. Na mo magin na. Kaya paghatag o motibo aron dili po din taon mabutang salanganin o gaya po pagpananglit o ayaw po paghatag o ganang chances nga sa mga dautan para makapahimulos nga to sa mga butang. Alas 5.39 na din ito nga pagpanaguban. Nadugang pa nga mga balita sa ipil man to, tabok tangan is bayog be. Balik na sa Buanga del Sur. Gumikan kay Panday Dakpan sa kasong pagpangawat ito sa bayog. Ang kompletong detalye, yagi ka ni Bagting 27, Daryl Ayay.
2: BBC Live Report.
6: Dakpan ang 44 anyos nga lalaki nga panday o residente sa Titay, Sambuanga, Sibugay atol sa manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa Bayog MPS uban sa 2nd SPMFC alas 9.56 sa buntag nito September 28, 2026 sa Purok 9, Barangay Poblasyon, Bayog, Sambuanga del Sur. Gidakop ang suspect pinahagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa RTC Branch 9, Kumalaran, Sambuanga del Sur nito September 25, 2026 tungod sa kasong pagpangawat o theft na dunay girekomendal nga piyansa nga 6,000 pesos. Gidala na dakpan sa Bayog MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting.
1: Daghang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Tabok ko tao nga to sa uban pa nga mga area, mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pag mga impormasyon na pansadili pag kining ato ang atulumanon, gipaluyuhan usab kini sa maayong kabubuton, way paglubad. Labi pag mga kabataan nga gusto nimong healthy ang iyang pagdako, tibuok pamilya nga protektado, o gadiin sa kanunay adunay vitamina ligon ang panlawas, so niya malikayan ang pagkamalimtanon, Vitron Vitamins Plus Iron. Kini makatamos pagpaligon sa immune system o makapalanti pa sa salabutan o maing vitamina ngadto sa inyong pamilya. Para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas, tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron FDA approved kini og ingon man nagginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated, mga kabagting og kabalkadas.
0: 106.0 FM Radio Magbating.
1: Tabog tangan to sa mga kasayuran gikan o subsoban nga mga dapit o rehiyon anita sa areas Basilan, balikan natin sa Bagting 29 o ba ni daw sa Basilan ba to dong no? Sige, ulit taong naninda gipusil patay sa Lamitan City, Basilan. Naninda namang galing gipusil pa naunsa guna eh ang detalye sa report atong sayran ni Bagting 29 Cheryl Olnyut Liraza.
2: BBC Live Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang ulitawo samtang nagbantay sa iyang minister sa Barangay Malinis, Lamitan City, Basilan alas 6:20 muntag kagahapon September 28, 2026. Gilang biktima nga si Raihan Pascual Nahang, 28 anyos o residente sa maong barangay. Sumala sa initial ng investigasyon, miduol sa biktima ang mga wala pamahiling lalaki nga sakay sa motorsiklo og namusil sa makadaghang higayon. Isip resulta nakahiagom og daghang igopino sila ang biktima o gadaling gidala sa Lamitan District Hospital upon gideklarar kining dead on arrival. Dali nga miresponde ang Lamitan City Police Station o gilusad ang hot pursuit operation o drug net operation batok sa mga suspect uban ang koordinasyon sa kasikbit nga PNP o AFP units. Na-recover sub sa crime scene ang duha ka fired cartridge cases o usa ka deformed slug nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan na ang mga suspect matino ang motibo sa pagpamusil. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
0: 106.0 FM Radio Bagting.
1: Alas 5.43, mga kabagting at kabalkada sa kasamtangan mga kabagting din sa atong dapit sa Region 9 na mas gipahugtan ang pagbantay sa mga tulunghaan. No? O gadagani doon natin mga makitang presensya sa mga otoridad nga nasa palibot o sa gawas nga bahin sa mga campuses. tagaranog unya. Kaya gamikan na sab sa mga nagpanghitabo nga rin mga pagpambahad sa tulunghaan. O sana niini dito sa kuan dito sa Libak. Mikan kay dunay online school threat sa Libak, Sultan Kudarat, giimbestigahan na sa mga kapulisan. Dapat lang manubag ni mga ingon ini ang uban mga dummy account ang gipanggamit mga kabagting og kabulkadas. Mao na yung mga dili maayo nga epekto anining social media. Kay kung atong gamiton lang gining social media sa minatarong maayo biya gyud. Pero kung kani magpadangat tag mga ingon ini nga mga pagpangbahad, wag di man maayo. Oh, murag na sobrahan na. Na nato ang sayran ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
5: Giimbestigahan sa Lebak Municipal Police Station ang usa ka giingong online threat batok sa E.R. Cano Memorial National High School sa Barangay Basag, Lebak, Sultan Kudarat. Matod sa kapulisan alas 4:40 sa hapon ni adtong Setyembre 27, 2026, usa ka magtutudlo o grade 9 advisor ang mitaho sa insidente. Human ba kadawat og mga Facebook posts og screenshots nga dunay hulga batok sa pipila ka estudyante og usa ka magtutudlo ug wala pa usab mailhi ang responsable sa maong mga post. Ang nadawat ang report na kay-coordinator gilayon ang Lebak MPS ngadto sa school administration na alang sa pag-ila sa responsable ni ini. Gipahugtan sa mga intelligence monitoring og nag-deploy og mga personnel aron malikayan ang posibleng insidente sulod og palibot sa eskulahan. Nakig-coordinator na usab ang Lebak MPS sa SKPCRT Rako 12 alang sa pag-ila og pagsubay sa responsable sa giingong pagpanghulga. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM og Radio Bagting.
1: 106.7 546 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Sa pagbalik dugang pa mga balita og update ikas merkado busa standby lamang lakit na sa inyong mga greetings kay eto nang hatagan og pagtagad.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
13: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
14: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsikong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
13: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2 FM Radio Magbating.
1: Alas 5.52 na mga kabagting ang kabalkadas na ta sa ikatulong bahin sa tuang pagpanaguban din sa tong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Og naka-standby na nining orasa ang presyo na usab sa mga nagunang palaliton kay market report na sadta. Og ang mga isda, kung kunsay mga available nga isda nini mga orasa mo yato ang hatagan og pagdagat. Na ay mga tilugo na pwede dili. Og pwedeng-pwede sa inyohang mga panginahanglan ay gagmay, na idaggo, na idaggo dako. Sa basta kay mabot sa imuhang kaya sa imong budget, why problema? Ay tas detalye sa market report ni Bagting 20 shot eh. Dari laya ay
0: BBC Market Report.
1: Good morning, Yang.
15: Yes, mayong buntag Bagting 16 sa labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dari karon sa mga merkado publiko, particular mismo sa may istaan nga bahin. Ni mga oras sa ito ituno lang kasamtangang presyo sa isda nga aduna na ikapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karon na itong sairan, Tulingan Dalaulo 140 ang kilo, Oloporo 100 ang kilo, Tikas 140, Uno 200, Ikog 200, Sinai 120, Silofin 160, Pirit 150, Bangos 160 at 180 ang kilo, Sigarilyo 180, Balundot 350 ang kilo, Dulong-dulong 180, Sulid 180, Pandawan 140 ang kilo, Sulid Kongisa 180, Bugaong 180, Dangit 250, Kitong 250, Ugang Katambak 250 o sabang kilo. Sa Barilis, Ulo 200 ang kilo, Ikog 280, Panga 260, Sitka 280, Boneless 360 at 420 ang kilo, Belly 360 o sa Tinai 200 ang kilo. Mga katawag sa mga presyo sa isda din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting Baiti Siyente, Daryl Likat, ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.6 Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.

0: Balik ta mga kabagtingog, kabalkadas, kaya alas 5.55 na. Mote update ikan sa merkado, ang inyong kapilian ng mga isda. Og depende na to sa inyong budget. Og depende po dosab sa inyong ganahan. Lisod po, na ano may budget, niya inyo yung paliton, bisag di mo ganahan. Ganahan ka, di na kay budget. Og di po gaganahan, og daghan kayo, kay nagtipid ka, pwede na po doog tunga lang sa kilo. Dilipinos na masukog, tagagmay itong palit, magbuot, magkita may customer. Beta, alas 5.55 na dinis itong pagpanaguban, kining atong tulumanon. Ang gipalayhan, usap kini sa maayang kabubuton. Gantong mga balita sa merkado, hatod at sabtos, maayang kabubuton sa Petron Gasol Station. O nga gipanagihan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Alam niya itong gustong magpatubil, umupalit og liquefied petroleum gas at dunas Petron Gasol. Ang main ini, anamay mutang sa may Santiago Dulce Dibim. Ikaduhang branch na may mutang sa Dalang Duterte sa Gatas sa Dole ni sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. O gadunay mga branch na mahimutang sa SMC College. O gadunay branches usab sa Masdubalinaw, Aurora o Tukuran. Mga kabalting o kabalkada. Sa unsa pa man diha inyong ipabot, pagpatubil na. Kay aron nga diin na dili mo mapunay o sigig huyop labi pag nagdali tas trabaho rundi ta mga late. Og nagpahimang no usab ni ay ang National Telecommunications Commission. Natos katauhan nga kon mahimo ha, mahimo lang. Ay mo padala na mga messages nga inyong mga nadawat, na mga links nga nagpakaroon ingnon, ya dili mo pamilya nagpakaroon ingnon ahensya sa gobyerno, bangko, di ba ka telecommunications companies, mag-amping. Ano na mga kadadahan, ay prihatag inyo ang one-time password o paniguruhon nga ma-verify ang mensahe o di ba ka i-report gilayon nga to sa inyong service provider o di ba ka sa NTC Region 9. Naroon nga kinimaksyon. Alas 5.57 na mga kabagting o kabalkada samtang sa Pikas Bahin na doon na pa'y usa di ay kabalitang itong atagarang pagtagad kay gold medalist sa Kumalarang na kadawat o cash incentives. Ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumaba. BBC Live
1: Report. Dako ang kalipay sa mga student athletes human sila nakadawat og 500 pesos cash incentive isip ang ila sa ilang kahago paningkamot og dakong kontribusyon sa pagkadaog sa Kumalarang isip overall champion sa 2026 Qualsipor Kumbating Dula Athletic Meet. Gipaabot usab ni Mayor Will Balong Jim Molina ang iyang dakong kalipay sa mga atleta ug sa ilang mga coach ilabi na sa pagkakita nga nagbunga ang ilang paningkamot ug ang padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan para sa pagpalambo sa sports ug sa kabatan-unan. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting 106.3
0: atong resulta mga kabagting at kabalkadas, mga nagatangan ni Ana. Aga diin to ang sa amang resulta dong. O ang resulta nga to ang itunol nga na kaninyo pansa dili pa. Kaning client, ang resulta. Ang resulta ay post na rin. Ayron nga mabasahan ako na kini nga to ang tulumanon. Siyempre mga kabagting at kabalkadas, salamat kis makanunayon inyong pagdangat sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. 504 ang resulta kagabi. Again, 504. Mga greetings ninyo day. Good morning day. Kaninyong tanan, especially ni Jojo Ramos Malong. Good morning ni Mudiha, sir. O, good morning usab sa mga nagpadangat sa ilang mensahe. Ngininig buntaga. Wait lang ha. Kaya ako siya nangiska. Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Mulabi. Merle Templado. May buntag ni Mudiha, madam. Sa Purok Golden Shower, Lumad, Bagadian City. Ma'am Juanita Sasel Calderon. Ako nang nabalik ha. Tristan Wyatt. Aimee Vasailahi. Vanix Mucha Abamunga. Happy Fiesta daw. Sa mananim sa katauhan sa Bambong Diot RM. Sumunga Dalsur. Happy Fiesta. Ilabi na sa kong uyuan og sa uyuan og si Insi Pansing og gamanang nini og sa iyang bana sa konsehal Tio og Cesar tang sa pagbasa og ingon man napod si Juni Cuba may buntag di sa Don Jose Dinas Rene Relativo sa Barangay Lower Dimurok Mulave Scarlett Mangilin Lera may Desmanga Pantad San Pablo Teresa Lascunia lakit na si Jun Dano ayan sa o sa Pumalipayon, Purok Malipayon 1, Kulumulawe. Aglakip na si Jaime Tizon. Og lakit na usab si Nori Amor. Og salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw. Og lakit na usab ni Isa Maghanoy. Og usapay may na wala na ko na basa dari. Okay, thank you so much guys. Makanunayon ninyong pagsuporta sa toang pagpanag-uban. Pero ito ang ipaambit nga na kaninyo nga pulong ninigbuntagan na sa Matthew 7:12. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Ako si Bagting, this is Sais. Vanessa Cagas, Tumakmol. Nagan salamat ug maing buntag. Oras, alas 6. 106.2 Radio Magbating.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Besa Radyo Bagdig Bilifem, alas 6:07 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, umudayg sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawan! Bagtingan sa katawan!
4: Radyo Magbating!
3: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan!
4: 106.6 Radyo Magbating!
1: Alas 6:09 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa Mimbuntag Ganatong Tanan adlaw karon nga Martes hapit sa 27 na buwan na Setyembre 2026. Pagbuntag sa mga suki na itong tigpaminaw sa kahanginan sa 106.3 Bell FM ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning sa tanan! Sa to mga mag-uuma, mananagat, mga negosyante, mga drivers, sa kanunay amping sa pagmaneho, dili magpakusog sa pagpanagan, araw usab nga makalikay sa disgrasya sa kadalanan. Of course, sa mga estudyante karon, oh good morning sa tanan. Sa tanang sektor sa katilingban, may buntag gabagdig gabulkada, sinaut pauntang ang tanan. Happy paghihapon kita, magpasalamat niya sa mabuhing Dios. Tungod kay padayon paghihapon kita nga gihatagan usab ug lang kinabuhi. Or dugang kinabuhi gabagdig gabulkada sa aron usab kita magkapadayon sa tuwang tagsatag sa mga tahas, no? So muna kanunay kita nga magpasalamat og ingon man kinahanglan gabagdig gabulkada sa nga di kita makalimot sa pag-ampo sa dili patamubiya sa tuwang tagsatag sa mga panimalaya. Aron na nga mudyuti or ahata paingon, no? Ahata dadots tong kapalaran na karong buntaga or karong adlawa kabagting kabalkadas. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting or katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong text line kabagting kabalkadas 0938-2077-614. Alas sa inyo ang mga opinyon, mga pangutana, or di magkaha mga pabagting, or pagpaklaro nga pwede yung ipanangat sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning! Ako si Bagting, 17 Florence Fima, Kutub ta, alas 7 sa buntag sa programang Bagtingan sa Katawhan.
4: Radyo Magbagting!
1: Hello sige, sa tanan-tanan, plaster na, kato ng sugda itong hilisgutanan karong buntaga kabagdig kabalkadas. Di na ta maglangan, gumikan kay umayubay itong mga tapiko karong buntaga, mahitungod sa, oy, rollback karon. Oh, pero wala na ikog ang gobyerno, oy. Nag-rollback man tuod kabagdig kabalkadas, pero pila ra po'y rollback sa tuang matawag tag diesel or gasolina, rather, una itong gasolina, no? Kay Martes man karon, di ba? Rollback sa gasolina, pero mura og kita ra may gitalo-taluan aning gobyerno, ngano man. naliman kang 24 centavos lamang ang rollback sa gasolina, wa mo ko jape.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katatawhan.
1: Diba? Ningsaka niya itong last week, wata masayo, paha, tres ba to? No? Tres, niya karon mag-rollback ra o 24 centavos, mura o nakuan po, no? Murag na konsensya o jutay ra ginintaho ng kuan. Ang atuang nga gobyerno, kabagtig, kabalkada, sustilan, may paywa na lang ga rollback kontra ga rollback og centavos nga butlang, wag nalipay ning rollback sa gasolina. Bintahan ang rollback sa diesel o sa kerosene, kaya dako-dako, di ba? Kaya ang rollback karon sa kerosene, kabagtig, kabalkada, 5.85 kada litro. Samtang ang diesel kay 7.57. O dako-dako yun. Pero ang gasolina, da, ambot lamang.
4: Radio, magbating.
1: Oh, di ba? Sibaligyan na yung motor niya, ipalit yung gasolina.
4: Radio, magbating.
1: Oh, sound naman, no? Sound naman, kabag ni Kabalkadas lagi kay Mato, di ba? Katong kagahapon itong gisgutan kay ang rollback or ang paglihok sa presyo sa produktong petrolyo magdepende sa lihok sa tuang kining supply sa lana. O nihet ang supply sa kining gasolina, muna ang pagkapong gamaya o rollback karong adlaw. Stilan, may nalang, dunay 24 centavos.
4: Radio, magbating.
1: Alas sige, patubil na mo. E noon, kuto pa ni sa 1 week kabag ni Kabalkadas, no, ang paglihok sa presyo sa produktong petrolyo kay kuto pa man ni ubalik usa ka semana o hangtod pa ni sa masunod na Lunes, dito sa Oktubre 5. O, diba? Kay pagkapit sa 6, doon na po ay paglihok, pag-usab sa presyo sa produktong petrolyo kabag ni Kabalkadas. So kung wala mo nakapatubil kagahapon, maayo kay karong adlaw rollback. Rollback karong adlaw, so hopefully nga dili na lang unta magpadayon og increase sa plitihan ng atuang mga kining depasayroang sakyanan, di ba?
4: Radio magbating.
1: O rollback man, dako-dako mag-rollback. O katong nanawagan sila og kining increase sa pamasahe, gumikan man to kabag ni Kabalkada sa pagsaka sa presyo sa petrolyo or sa gasolina. O di kay gasolina, kining diesel ang uban gamit, di ba? Pero karon kaning rollback man. So, kwan, siguro ta, oy? Dila siguro implement tong kinipagsaka sa plitihan. But anyway, aprobado naman to sa LTFRB. So, tuloy pag-ihapon ang saka sa pamasahe basin pag dunay rollback karong si Manaha.
4: Radio,
1: o, speaking of pagsaka sa presyo sa plitihan, o ingon man, bisan pag dunay tayo rollback karong adlawa, pero kabalo ba mo nga ang plitihan sa eroplano giingon nga posibleng musaka sa buwan sa Oktubre.
4: Radio magbating.
1: O alang na itong dunay mga biyahe, dunay mga plano nga mulupad sa laing lugar nga musakay og eroplano. Hala sige, andama ang inyohang bulsa kay mura og tan-aon tag pila by increase, no, sa plitihan sa eroplano alang sa bulan sa Oktubre kabagtig Kabalkadas.
4: Radio magbating.
1: O gingon man, posible nga doon na usay pagsaka sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas.
4: Radio magbating.
1: Muna gingon nga tanan ng mahal, ikaw na lang yun mo'y wala gimahal. Ha?
4: Radio magbating.
1: Ikaw na lang gaywa gimahal kay pirming gipasakitan.
4: Radio magbating.
1: May nang may pay magpagasolina na lang.
4: Radio magbating.
1: May pay magpagasolina na lang mo, noon ka nga magpakatao pa mo nga pirmi ra man imong gipasakitan. Oh, di ba? O na gingon, gabag ng Kabalkadas, may pang mga palaliton kay pirming nagmahal, pero lagi ang mga tao karon nagoy, oy, kung dili ilis dan, biyaan. Bangaon sa mahalon nga pagkaon kay dito nagminahalay man pud iya. Anyway, kabag ni Gabalcanas bitaw, balik ta dire kay gumikan matud pa kay ang pamasahe sa eroplano, gumikan lagi kay dunay managsunod nga pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Pero kurang si manaha kining rollback man pero wata kabalo. Pagsunod si mana, musaka na punig balik nga dako kabag ni Gabalcanas. Dako, dako, dako, dako gyud. Manik siya. Dako, dako, dako, dako gyud. O, diba? Manik siya, kalakihan eh. Dari, tanaw na to, pila ba ang gilauman nga pagsaka sa presyo, sa pamasahe sa aeroplano alang niya itong gusto nga mo travel sa abroad, sa Manila, o diba ka, dito sa Cebu, o ban pang mga lugar, o hamo na pita, gusto nga mo ato, nga magsakay mong Eflin. Kung magsakay mong Eflin, nadere ang inyuhang pamasahe posible kabag ni Gabalcanas. O, gilauman ang pagsaka sa presyo sa pamasahe sa mga aeroplano sa sunod bulan, buwan sa Oktubre niya, sigon pa sa Civil Aeronautics Board kung kamba, nga ipatuman nila ang level 17 nga fuel surcharge nga magsugod sa Oktubre 1 ngadto na sa Oktubre 15. Kini mas taas sa level 14 nga gipatuman gikan September 16 to 13. Ako po. O, na, level 17. Sa ito pa, tulo ka level ang ning kuan. Kining ning saka ang plitihan kabag ni Gabalcanas. Nara, tanawon ta. Sa level 17, gilauman ang pagsaka gikan sa 559 pesos ngadto na sa 1,635 kada pasahero alang sa domestic flights, samtang gikan sa 1,846.10 ngadto na sa 13,726.58 centavos alang sa mga international flights. Naku po, nakuha ba? Oh, ang fuel surcharges ang nitabang sa mga airline companies gumikan sa fluctuations sa oil prices nga gipatong base sa mailang plitihan kabag ni Gabalcanas. O, mauni siya, no? So, pagagyong dako-dako gyon. O, dako, dako-dako, dako gyon. O, tarungan na inyong desisyon sa kinabuhi kung gusto mo nga mo adtong Manila, gawas lang na itong mga daghang kwarta dihang napita, minalita o kwarta, katong mga laom o mga bulsa, huy! Kaya pwede na mo mag-travel anytime. Pero katong apiki o kwarta, kabag ni Gabalcanas, sala sige. O, tarungan na inyohang plano dihang napita, planuhang sakto ang inyohang mga travel kay. Doon ay pagsaka sa plitihan sa aeroplano alang sa sunod bulan kabag ni Gabalcanas, buwan sa Oktubre. Speaking of pag-usbaw sa plitihan, na doon na usay gilauman nga pagsaka sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas kabag ni Gabalcanas. Hugon-hugon pa niya o nga posibleng pagsaka sa presyo sa LPG. O, bot pasabot, karon pa lang daan, hala sige, kinahanglan na mo mga mangandam kay gumikan. Gilauman matudpa nga dunay pagsaka nga muabot sa 22 pesos ang matag kilo sa tangke, 11 kilograms. Posibleng dunay pagsaka nga 22 pesos. Dako-dako upon. Radio Magbating. Magingon nga wag yun. Kitang tanan, no? Alay biato, speaking of kini, nagmahal naman, di ba? Nagmahal na kabag ni Gabalcanas, pero kabalo ba mo nga si BBM naguol kay basin daw dili mapadayon ang iyahang nasugdan nga programa sa musunod nga administrasyon. Unsay na programa nga nabinatoko ni BBM, ayuda? Ha? Di ba? Naman siya mga programa pero mas daghan gyud ang programa niya kabag ni Gabalcanas, ayuda. Mone ganahan sa mga tao kabag ni Gabalcanas, gusto na makigpatay, gumikan kay wala pil sa ayuda. Di ba? O nanako na basahan gahapon nga article nga naguol si BBM kay lagi daw basin niya dili ipadayon sa musunod sa iyaha nga kining sa musunod sa iyaha ang iyahang mga nasugdang programa. Niya sa tong makita ang daghang programa ni BBM pero ayuda man. O, kaya nga naman, kaya ang mga tao kabag ni Gabalcanas masuko kung dili i-appel sa ayuda. Kaya ang ayuda kabag ni Gabalcanas na diha ang dakong kickback. O na, No? So muna nga lupig na diri napita. Kitang mga katawhan nga nagkabang kanabitong nang inabuhi nga patas kabag tigbalkada sa dagon ratas mga tao nga duol sa dughan sa mga elected officials kay mo toy say priorities mga hinabang.
4: Radio magbating.
1: Oh. Mauna karon kabag tigbalkadas nga umutlang, no? Ang ato ang gusto unta kay kinibang programa nga pwedeng magamit no sa mga sumusunod nga mga henerasyon dili kay short term program kabag tigbalkadas kay lagi sa matag short term program do na pud sila makuha nga pwedeng ibulsa kabag tigbalkadas plus magamit nila panahon sa eleksyon, di ba? Mamanay sakto kabag tigbalkadas ayuda. O, di ba? Sumala god natong kasagsagan wa way back 2025 election, di ba? Daghag mga ayuda, mga AX tupad unsa pa nang mga nanggawas kabag tigbalkadas nga ayuda nga gipagsakyan pod sa mga naa sa posisyon. So mao ni nahitabo kabag tigbalkadas nga atong nasod nalubong sa utang. Wa nakabayad ang Pilipinas sa utang, nakabayad og sugod ang nakabayad daw ta ang Pilipinas sa utang panahon ni Pinoy, di ba? Pero pag-abot ni pagpuli ni former President Digong gumikan sa COVID, dakog utang ang Pilipinas na sigundaan pod karon nga administrasyon, lubong ang Pilipinas oy. Nagingon nga hangtos tong kamatayon dighapon kabayad ang Pilipinas sa utang kabag tigbalkadas. Alas sa 6:23 na nga tong oras diri hapon sa tong tulumanon ang bagtingan sa kitauhan na daghang mga pangutana ang uban kon paunsa no paunsa mahatagan og maayong programa ang tuang nasod. Daghan magmaayong programa pero dunay mga nindot nga programa kabag tigbalkadas nga dili ipadayon pag mapulihan ang nag-implement sa mga programa. Di ba? Tungod kay sa ilang lantaw mangod kabag tigbalkadas kini bang di sila dunay man gud mga elected officials nga dili sila gusto nga kini nga programa nga nindot unta pa ang tumong katuyuan pero kini bang makuan ra gihapon mahinumduman ra gihapon kung si kinsa ang nagpasiugda or naguna sa pag-implement sa programa, di ba? Muna nga sagad kabag tigbalkadas dunay mga programa nga nindot na unta, no? Nakasugod na unta o gadunan na kining makita ni mo bang resulta pero gumikan lagi kay sakit sa iyang buot. So muna nga magbuho og laing programa kabag tigbalkadas nga iyaha nga mabutang na putag magsugod na pud sa uno, di ba? Magsugod sa uno kabag tigbalkadas. So walay mahitabo nga nindot nga resulta sa usa ka programa.
4: Radio magbating.
1: Inana manggod ang atoang sistema sa panggobyerno kabag tigbalkadas unlike bitaw kaniadto nga pagtan-aw nga nindot nga programa, no, daghan ang makapahimulos ipadayon ang programa maskin miskan pa og dili sila ang kining nag-una sa pag-implement ni ini. Pero karon lagi lahi man, no? Lahi man ang mga mentalidad gud karon sa mga naglingkod sa tuang mga kining elected officials, no? Kay bisan pag unsa na kanindot nga programa pag lagi dili sila ang kining nag-una sa pag-implement, mawala gina inanay kabag tigbalkadas kay magbuhat po sila ilang kaugalingon nga programa.
4: Radio
1: magbating. Mayon mag livelihood program, daghan mag livelihood program ang inyuhang ang atoang gobyerno nga implement, no? Pero mo lagi pod, dunay mga livelihood program nga kutob ra pod, mura ra pod og galabay kwarta nga atong gobyerno. Ngano ba? Ngano mo ingon kung galabay kwarta? Tungod kabag tigbalkadas, no? Kay i-implement na programa pagkahuman, wala po'y saktong monitoring kung kumusta ang programa nga gi-implement, di ba? Wala po saktong implikining monitoring kung ang livelihood nga ilang gihatag sa matag pamilya atiman ba o gipalambo ba kabag tigbalkadas. Kaya ganun man, tungod kay paghuman o gihatag sa kining livelihood program, Oh, gamay ra man kayo ang dunay saktong monitoring ang uban na kay mawala na pod kay duna na po ilain nga prioridad kabag tigkabalkadas nga gustong i-implement, di ba? So may una na ba mura ra gausik ug gausik-usik ra kwarta atong gobyerno. Oh, sige lang kun baga sa laktod nga pagkasulti, trial and error kabag tigkabalkadas sa pag-implement sa mga programa. Oh. Sa itong pagbalik, kabagting kabalkadas, sa dugang hilisigutanan sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawahan, mahitungod ni ining dunay pipila ka mga tulunghaan, there is nakbayan sa Pagadian, no? O sa probinsya sa Buangga del Sur, nga gustong mag-implement nining transparent bags, bitaw, human bitaw ni atong dunabay pagpanghulga, no? Nga nahita mo kabagting kabalkadas, sa tulunghaan diri sa may Buena Vista katong Norberta Gilliar Memorial National High School, no, tugmatod pa ni sa tuang chief of police upat matod pa ilakas kulahan ilahang dunay hugot nga monitoring, no ba, dunay na ginag suggest karon na maginikanan lakip na ba mga magtutudlo nga implement siguro ang transparent bag. Oh, pabor ba mo nini maginikanan nga dunay transparent bag pero malagi gihapon basin pag unsa na ka transparent dana kun ang mga estudyante dunay dautang plano makabuhat ra gihapon di maayo, di ba? Okay kun man panawagan sa Department of Health mahitungod sa nagsingabot nga school based immunization karong buwan sa Oktubre sugdan October 1 og lakip na kabagdig kabalkadas, no, ang uban pang lisgutanan diri gihapon sa tulumanong bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
4: Radio Bagbaking.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga. Atas ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Set Living Testimonies.
8: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
7: Living Testimonies.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matagbunga, adunay pagkaon.

0: OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: Radio. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatauhan.
7: Alas 6:33 atong oras, kabagdag balikadas, balik ta diri sa tulmano na pagtingan sa katawhan ni Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ 756 Radyo Bagtig kabagdag balikadas. At tulmano sa kanunay na bagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian ang Camp Health. Adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosalas Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. O ganao sab, si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics, Kabagtigabal Kadas. Iliana Bibio College, siya padayon nga niyabag sa programang Bagtingan sa Katawhan, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV, Tad, o BALS. Ang Iliana Bibio College, sa pribadong tulungaan na panubos kayong tuition fee or barato lamang tuition fee. Pwede saan ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Gusto sa pa yung mong ipaabot, bisita na sa Iliana Bibio College, the builder of future leaders. Pagbuntag di ay ni John Dano. Good morning po ni Adrian Sales. Good morning ni Arnie Noval, La Juanita Sasal Calderon Tilaon sa Purok Maninawon, Barangay Kulumulave, Vanex Abamunga, Merly Templado, Kuya Butchoy. Good morning. Oh, dagang salamat Kuya Butchoy sa imuhang pagpaminaw. Musta man kaya? Oh?

Hala, sige. Bahala, pasag dahil ito sa Jitli. Yahapon tong desisyon sa Jitli nga kuwan. Naminyog lain. O uso ginero ang kabagdag balkadas nga mangita og lain ba? Nanaw tay asawa, mangita pag lain. Tari, pildi pulihan, kalakihan eh. Anyway, padayon. Sa muka sa pildi pulihan. Oy. Murang itudo ang performance aron dili mo makalimtan daw. Di mo pulihan sa inyuhang mga partner karong panahuna. Anyway, kabagdag balkadas, padayon tayo sa lisgutanan karong buntaga, dirita sa itong lisgutanan, no? Kabahin, kabagdag balkadas, sa hangyo, no? Sa mga ginikanan, or sa wistyon sa mga ginikanan, na nga mas maayo siguro, kabagdag balkadas, nga i-implement na ang sa matag tulungaan, ang kinibitang transparent bag, kabagdag balkadas. O, transparent nga bag, nga maoy gamiton, dire sa dakbayan sa pagadian, aron matud pa nga imuhas dayong makita kuno sabay sulod sa bag sa matag estudyante, no? So kanyang makita mura bitaw ga kuan nga nibitaw na sa mga department store gaisan, no? Di ba hapa badapitan ning kita-gitag mga transparent bag ka bag tigbalkadas nga mga establishmento nga mo ilang gigamit to ingon ana ang kining suggestion sa tuang mga ginikanan og pipila ka mga magtutudlo, no? Mas luwas matod pa kung ugaling ang transparent bag mo ay imong gamiton kay lagi kabag tigabalkadas dali rang makita kung unsay gisuksok or gisulod, no? So okay pud ni siya kung baga imuhang tanawon, di ba? Kay mo magpalahi na pud ba sige ra mataga tong bag nga mga mahalon, so dire ta transparent pero ang pangutana kabag tigabalkadas, no? Kaya apel na gani ang kuan, ang pencil case, pwede naman nga yan i-transparent. Basta kay transparent na yung tanan. Pero ang pangutana, kung ugaling, kung ikaw estudyante, basin pag unsa na ka, basin pag din mo na padadon og mga butang o mga gamit ng kining matag estudyante, pero kung estudyante nga doon na gani dautang plano kabag ni kabalkadas, kaya gina nga mangitag pamaagi nga makadala og mga hinagiban diha sa sulod sa eskwilahan, di ba? Radio. Pero kini nga lakang, mayo po ni siyang suggestion sa magiginikanan o sa mga magtutudlo. Karon nga, dili na maglisod o mamalo, malangan pa nga itong mga kining estudyante, mahitabo nga doon ay taas nga pila di agawa sa eskwilahan, kay dali naman lang unya makining ma-check sa tuang mga security guards or di bagkaha sa mga kining kinsabay gitahasan nga maoy mo mo-check kung unsay mga sulod sa mga backpack sa matag estudyante kay makita naman kabagdig kabalkadas, di ba? So unlike niyatong mga bag karon nga gigamit nga dili transparent nga uban kabagdig kabalkadas malangan pagayon ngano man syempre tan-aon gyud nimo kung sige pangsuksok dihang napita kay batag matag bag baya karong panahuna unsa man dunay mga kining nabang mga tinaguan uban nga mga gipag hanatang zipper, oh, di ba? Dunay mga bulsa kabagdag kabalkadas nga nasa suok. So kinahanglan gayon nga uting kayon kabagdag kabalkadas kay basin dito gipang suksok ang mga hinagiban. Kay inyo mahinumduman, daghan ra bag mga bata, di ba? Dahil mga eskwelahan kabagdag kabalkadas nga sa ilahang pagpahigayon og inspeksyon, daghang mga hinagiban nga ilahang nakuha, no, gikan sa mga tinun-an. So mao ni ang gikabalak-an karon sa mga ginikanan ug sa mga magtutudlo human lagi kabagdag kabalkadas katong dunay nahitabo nga pagpanghulga diha sa may kining Norberto Norberta Giliar Memorial National High School nga gamit ang usa ka dummy account kabagdag kabalkadas, no? So mao giingon ni Sir Danny Cordova nga mas maayo nga mubuhat gilayon og action ang DepEd, lakip na ang mga kapulisan og mga kining barangay tanods tungod kay aron nga maprotektaran ang mga magtutudlo og mga estudyante og dili masusama sa uban nga mga tulungaan sama sa Tacloban, sa Bangka City, Cotabato uban pang mga dapit nga dunay insidente nga dunay gidunggab, gipusil nga nikalas og kinabuhi kabagdag kabalkadas, no? So, diri palang daan sa tua, no, di na ito paabuton kabagdag kabalkadas diri sa Buangay de Resort sa Pagadian City, nga dunay mahitabo nga dili maayo, mas maayo nga pahugtan sa matag tulunghaan
ang ilahang seguridad, no? Mao nay giingon nga karong panahon na diri sa dakbayan sa pagadian, pinagi sa pagpanguna ni Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, iyang gimanduan nga dili pwede nga makasulod sa matagtulunghaan ang mga private vehicles, lakip na ang mga sakinan sa mga magtutudlo kung wala matudpay gate pass ka magtigibalgadas, no? Kung wala gate pass, so di pwede makasulod. Kinahanglan makapangayo mo gate pass aron nga masulod na inyong mga sakyanan or inyong mga kining mga motor aron di na mabilin sa gawas ka magtigibalgadas. Mas gipahugtan pa ang seguridad, pinagi usab sa pagbutang og mga kapulisan aron kabag tigibalkadas nga mamintinar ang kahapsay og kalinaw sa matag tulunghaan sa Pagadian City. O inana ang gibuhat, no? So pinagi nining pag giingon ta og pagbuhat or kinibitaw nga pag-suggest, no? Nga ang gamito na lamang kay transparent bag, wala ni problema sa akwa nga part. Pero ang pangutan na diri karon, kung musugot ba nga ito ang mga estudyante? Ito mga estudyante na ba kay di gani, musugot o imong palitan og bag nga dili mahakining bukot-bukot nga bag? Gusto man gani og bag nga kanang nindot? Gawas lang siguro ato mga estudyante nga maghayon lang matog iskwilahan. Isa ra kabuk notebook bitbiton. Wala pa'y papel, kaya magsaliglag pangayo sa classmate. Di ba? Pero katong mga estudyante nga hilig magdala og backpack, hilig magbag, pangutan na karon, kung musugot ba sila kabagtig kabalkadas, no? Kung dili ba sila maulaw, samot na nga ang backpack, samot na magbalon, yung imong balon pag yun kay kining karabitaw nga dunay mga estudyante nga maulaw, makita ng sudan, o niya dali napita, kamakita na maging sudan, kaya transparent naman. Di ba? So, atong tanawon ang kuan, no? Tanawon na to, pintagaan na itong mga konsiderasyon usab, atong mga estudyante, no? Nagingon nga kinahanglan, at isa re-implement ang usa ka kining palisiya, kinahanglan na doon nagyo yung mga kining consultation, nga ipahigayon. Di ba? Unsa ba ang buhaton? Fully implement ba ang transparent bag? O diri tadapit sa mas maayo nga bahalag unsay bag sa matag estudyante basta sakto ang mga kining presensya sa tuang kapulisan o gadunay hugot nga inspeksyon. Oh, kaysa kung nang gikaingon kabag di gabalkadas, bisan pag unsa na ka-transparent imong bag dihang napita, kung adunay estudyante nga dunay dautang plano, mubuhat o mubuhat ginag mga pamaagi nga makadalag hinagiban diha sulod sa eskwelahan. No? Mogin na sakto nga pagkasturya kabagtig yung balkadas. Sumala agad? No? Sumala agad sa diribita sa tuwa? Sumala. Kaya lang yung base kabagtig yung balkadas? Mahingon ang atong kapulisan. Hugot ang atong seguridad diri sa tuwang palibot sa pagandian. Pero pangutana, kung tinood nga hugot, nga nung doon ay makasulod ng mga dautan. Di ba? Sa inana ba? Inana lang ang senaryo kabagtig yung balkadas. Buot pasabot, basin pag unsa kahugot nga inyuhang nga gipatuman nga kinisiguridad kun ugaling ang usa ka tawo dunay daotan nga plano mangita ginagpagmaagi nga makalusot. Oh, mao na itinuod nga istorya kabagtig gibalkadas. Mao na nga tanaw na to mga estudyante, di ba maulaw, pabor ba sila ni ini kay dili ta maingon nga kining ang inyong balaod diha-diha dayon ni implement, diha-diha dayon sundon, diha-diha dayon kinahanglan musunod ato mga estudyante kay kamoy kining matawag ta og mag-implement sa balaod. Di man na pwede, di ba? Kinahanglan nga kuan pud ninyo og side ang mga kining mga estudyante, dunay proper nga consultation kon pabor ba o dili kabag tigibulkadas. Plus iapil ang ginikanan. Mas may maginikanan. Maginikanan nga uban, mapapabor na ini, di ba? Na maginikanan nga uban, pabor na po yung maginikanan, dili. So matunga manggod ni, no? So para sa kuha, masikunsay bag pwede. Basta mas mayo nga ang pahugtan diring dapita sa kining entrada, di ba? Ipang-close ng uban diha ang mga kining agianan og dapat usaray agianan, og di ba? Kadaghan mo agianan, hala sige, dungagi na inyo ang mga tiga check sa mga estudyante
aron nga ma-monitor kanunay kung unsay mga dala na ng mga estudyante kabag tigibulkada sa ilang pagsulod. Alas sa 6:45 na itong oras. Diri pag ihapon sa tuwang at ulumanon, samtang sa punisya diri itong basahon din. Good morning! Kanang transparent bag, okay man. Kaso unsaon man ang magamit sa mga babae na mga napkin or anything na personal gamit sa girls, di ba sila unya bulihon? Kaya nabaya kusog mambuli, unya kung mahitabo na mabuli, i-shoulder ba sa school? Kung di na ganahan na mag-school ang bata, di na unya mutungha ang bata, kaya naulaw na. Di ba? Usapon di ba nag-iingon, kinahanglan, tanawon ang mga konsiderasyon kapag nag-bulkadas, di ba? Pero normal naman na rin panahon na nga doon ay mga napkin. O, di naman na rin bag-o. Ang makuyaw-kuyawan kakaroon kapag tag-bulkadas kung ang babae o ang estudyante nagdala og mga kuwan, mga butang kining makakuha, makakuhag atensyon sa ilaha. Pero kining mga napkin, mga lalaki karon kung ano may pake, di ba? O, wala yung mga pake ron ng mga lalaki, oy. Dili para sa una, kabag din kabag, ha, o sana, pa, na imundala. Bitaw? So, inana, kabag din kabalkadas, doon yung mga consideration yun ang tanawan. Okay? So, sometimes sa bigas bahin, kabag din kabalkadas, sa tulisgutanan karong buntaga, no? Gumikan kay hapit na rabata, papikin ang oras, ang Department of Health kabag din kabalkadas na nawagan usab sa tuang mga ginikanan, mga guardians, no? Nga karon magong buwan sa Oktubre, Oktubre 1, nga ito na sa Oktubre 31. Doon ay ipahigayon kabag din kabalkadas nga school-based immunization, no? SBI. School-based immunization or kining bakuna eskwela, no? So, daghan ang mga ginikanan nga dili musugot nga ilahang anak bakunahan. Okay? So, ang pangutana kabag din kabalkadas, no? Tungod kay, doon naman kay mga kabalaka ba? Nga bation na maginikanan, normal magini nga maginikanan, bation o kabalaka, samot na kung ugaling kinibitang daghang kining tumaw kabag din kabalkadas ng mga kining istorya, nga dili na safe ang bakuna, no? Na makamatay ang bakuna, mao ni ang nakahatag og kalisod sa tuang mga personahe sa Department of Health kung paunsa mapaagni, no, paunsa mapauo, paunsa mahatagan og klarong pagpasabot ang mga ginikanan nga luwas ang bakuna kabag din kabalkadas tungod lagi kay nag-una-una naman hinuon o mas nauna naman hinuon ang mga fake news compare sa sakto nga impormasyon kabag din kabalkadas, no? Mao na nga nagpatabang ang Department of Health sa pagpasabot ngadto sa mga ginikanan nga luwas lagi ang bakuna, no? Walay angayang kabalak-an sa bakuna kabag din kabalkadas kay kini luwas ning agi sa saktong proseso. Sa higayon nga dili niya napabakunahan ang inyong mga anak, sa higayon nga mataptan ng sakit sama sa tipdas, rubella, titanos, diphtheria, or di ba kaha katong human papiloma virus, no? Alang sa mga kababayinan, basin unya og inyo na pong mahayan or basulon ang gobyerno kay moingon na pod mo og walay kining gibuhat ang gobyerno bat aron nga mabatukan ang mao nga sakit kabag din kabalkadas. Uya, sa higayon nga dunay mga kampanya ang Department of Health, gipasabot mo kung unsa ka epektibo ning agos ning agi sa saktong proseso, dili mo mutuo kay didto mo ning tuo kabag din kabalkada sa fake news. So mao na ang atong awag sa mga ginikanan, no? Ang inyong mga anak sa bata pa lang na, 'di ba? Na immunize naman na, nabakunahan na na, 'di ba? Nabakunahan na na og atong kining anti-tipdas kabag din kabalkada sa bata pa lang. So karon nga yung mga bata na sa grade 1 or di ba ka grade 7, kung baga kabag din kabalkadas, booster shots na lang ni sa inyuhang mga anak. Gawas lang siguro niya itong mga ginikanan, gasukat sa pagkatao sa ilang anak, walay immunized ng inyong mga bata hangtod nga nagdakok, kumurag mahadlok mo. Pero karon mga panahuna, immunized naman ang mga bata, di ba? Sa pagkatao pa lang sa inyong anak, pagkahimugso pa lang, gibakunahan naman na. So mauna kabag din kabalkadas ang ipasabot karon sa Department of Health
Nga kung tinuod pa lang nga makamatay ang sakit, unta ang inyong anak sa pagkatao na nang gibakunahan naman na nangamatay na unta na. Radio Magbating. Mauna, lisod kayo ro. Naglisod ang Department of Health kung paunsa ba pasabton ang mga ginikanan. No? Kadaghan ang mga ginikanan nga mas mutuo sa fake news kung imong itande sa saktong impormasyon kabagdigable kadas. No? Atong usbon, ang inyong mga anak sa pagkatao pa lang na na, gibakunahan na na. Gibakunahan na na o anti-tipdas. Gibakunahan na nag-unsay mga bakuna nga gipang tarok na na, gipang tusok, aron nga maproteksyonan batok sa mga nagkadaiyang sakit. Ang kining mga bakuna karon nga gihatag sa grade 1 o grade 7, sama sa measles, rubella, tetanus o diphtheria, booster shots na ni kabagdigable kadas. Bot pasabot, ang katong bakuna nila sa bata pa sila, ning expire na to, o kinahanglan nga kining bakunahan sila pag-usab, isip booster shots aron nga magpadayon nga himsog ang ilang panlawas. Oh, normal lamang, no, nga dunay bation ang inyong mga anak nga usahay kay hilantan, usahay kay pamaulan, kana bot pasabot, nga ninggana ang unsaman, ang bakuna, no? Ninggana ang bakuna diha sa lawas sa imuhang anak. Mabitaw na nga kanunang ibalik-balik nga adiser nga pabakunahan ang inyong mga anak pakan-a og sakto. Kinahanglan nga mutug-an mog sakto kung inyong anak gihilantan ba na or wala sulod sa usa ka semana sa wala pa ang bakuna, no? Duna bay ubo inyong bata, duna bay gisubawan ba na or unsa ba diha kay aron nga masayod ang mga atong kining health professionals or atong mga empleyado sa Department of Health or di ba kaha sa mga BHW or sa itong mga nurses, di ba? Mabitaw ng dunay consent, ganong dunay consent, di ba? Ganong dunay consent kabagtig balkadas nga gihatag karon ang Department of Health. Kini tungod kay aron nga makita nila ang mga inahan o ginikanan musugot nga bakunahan ang ilang mga anak. Pero ang nahitabo kabagtig balkadas, no? Karong mga panahuna, daghag mga consent nga wala gipirmahan sa mga ginikanan tungod lagi kinahadlo kay matud pa makamatay ang bakuna. No? Daghag na matay nga mga bata gumikan sa sayop nga pagtuo delikay tungod sa bakuna, di ba? Mugigan man sa tunang gikaingon nga kuno galing di mo mutug-an og tarong kung kumusta ang kahimtang sa panlawas sa inyong mga bata, unya pabakunahan ninyo na. So ang mahitabo kabagdig kabalkadas, doon na gyud dili mayong epekto, di ba? Dili tinuod nga ang bakuna makamatay, kun dili daghang ang nangamatay gumikan kay walay bakuna ang inyong mga bata. Radio Magbang. Unay kinahanglan ninyo nga hinumduman sa kanunay mga ginikanan. Kung inyo hang gihigugma ang inyong mga anak, kung inyong giprotektaran ang inyong mga anak, pwes pabakunahe. Basta kay sulti lang tarong kung pangutan-on mo sa mga nurses, pangutan-on mo sa mga kinsay mo kininga muturok nininga panahon sa bakuna eskwela kung kumusta wala bay gipamati ang inyong mga anak, di ba? Tug-an og tarong dili kay moingon og wala man unya dito kay bag-ulang na ulian sa hilanat, di ba? So nahitabo gibakunahan, dunay uban nga dunay tendency nga matrigger ang iyang lawas kay bag-o pa lang na ulian sa hilanat ni pagahuman wa dayon ning gibakunahan dayon nimo. So mahitabo kabagdig kabalkadas matrigger ng iyahanga kininga iyahanga kahimtang sa panlawas. So mauna nga dunay mga kining insidente nga katong nga hilantan og balik ang bata, di ba kaha dunay mga unsay ilahang magka-rashes, di ba? Daghan na dayog mga side effects nga ilahang makita tungod ra pod sa ginikanan nga di mutug-an og sakto panahon nga pangutan-on sa mga nurses kumusta ang panlawas. Radio Magbating. Alas 6:54 na itong oras, kabagdig kabalkadas. Oo, samtang sa pikas sa bahin, ato sa i-congratulate dahil kabagdig kabalkadas usab ang atuang kinima kapulisan sa Lakewood Municipal Police Station, no? Tungod kay sila ang gipasidunggan sa kagahapong adlawa sa ZS sa PPO kabagdig kabalkadas gumikan sa ilahang kini bitaw nga maayong pagdumala, no? Maayong pagdumala kabagdig kabalkada sa lungsod sa
kini nga Lakewood nga diin na kini ang hinungdan nga nakahatag nakakuha kini mga pasidungog kabagtig gabalkadas kagahapon. Oo. So kung atong i-congratulate ang atuang kining mga kapulisan sa Lakewood tungod sila nga maayo nga performance, no? Sa ilahang kining pagkadedikado sa ilahang trabaho o ingon man sa pagtuman sa ilahang tahas kabagtig gabalkadas. So tanan nga mga kapulisan, no, sa tibuok Zamboanga del Sur, di ba kaha sa matag kining probinsya nga nagpaminaw karon sa kasikbit nga probinsya. Congratulations sa inyo ha, no, nakadawat man mo or wala nakadawat og mga pasidungog, ang importante nga nasayod mo sa inyong kaugalingon gaon sa man nga nag perform mo og sakto sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga tahas, no? So mura man ay pinaka importante nga kada bitaw nga inyuhang mga tahas, inyuhang gituman, no? Dili kay kining murarag wala for compliance lang ang uban, oh, di ba? So inana ra man kabagtig kabalkadas, kadawat mo pasidungog wala, ang importante diha kay duna mo ay unsa man sakto nga pagpangalagad sa komunidad. Oo. Og ingon man, padayon nga giimplementar ang gipatuman ang kahapsay kalinaw diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga area of responsibility kabagtig kabalkadas. Okay? Anyway, may buntag usab ni Tristan Gulay. Oh, sa tanan may muntag kaninyo. Og ingon man kabagtig kabalkadas ipa ko manamilit. Ang atutulman nung sab, hatod ka na ito sa National Irrigation Administration kuniya. Alam niya itong mga dunay mga pangutana, mga reklamo, no? Mahitungod sa programa sa niya. Pagpaklaro baka ha? Ilabi na sa ilahang irrigation program. O, bisitahan lamang ang buhatan sa niya. Ganahimutang sa Regional Center, Balintawak, Pagadian. Anyway, kabang nagbalgana, sa muna ko igong oras, salamat sa papakinguban ka na ko. Hangtod na lamang. Ugma, puhong adlawa. 86 days and 17 hours buot pasabot pukwintahon napaghapon sa 87 days, no, kung dili nimo i-oras, no. So anyway, hapit lagi yung Christmas. O advance Merry Christmas kaninyong tanan. Maduna man mo'y kining madawat karong Pasko wala, basta kay pinapara sa kuwa ang pinaka the best nga regalo kanaragi yung magpabiling himsog kabagdig bulkanas ka panlawas, no. Magunsa man ang nakakagkwarta pero masakiton ka, di ka po kamalipayon. Anyway, salamat, may buntag, alasay si Quintay 8 sa buntag.

0: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:00 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Tumahina yung katawan at walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Seth Living Testimonies.
1: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, ako ang gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
9: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya. Ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin na nung magsigil.

0: Hindi ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, gita ng kape nga bila-bila, okay na gid kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gid siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si giinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila please sa hiram process ko anako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
2: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
4: Magigala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, September 29, 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawan. Hindi lamang sa nag-unang registration sa nagbayan sa pagkarihan. Kininyo mahigala. Elmer Bagets Maghanoy.
5: Kininyo sa Sarek Sabutin Mahigala. Magigaban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programang
3: Pulso sa Katawan.
5: Sa buhay na, mahigala, kumusta? May adlaw ka na tong tanan. Martes, Martes na Martes na Martes.
3: Pulso
4: Martes usahay kon kay magtingala ta unsa man gini saka og naog nga sini saka og manaog magaling sinintabos ra mampod akan si manta sa dagas panahon ani
5: monta ni unang gitoke sa mga senador
4: kay sige ang impeachment niya ang gilalisan ra ba nila nga korta niya 125 million ra
5: ang gasto
4: kada session nila kada hearing nila diya sa impeachment 25 million
3: sa online
4: ikapila na
5: sobra na ko
4: niya ang ban niya nga mga tao na ay mga intelligence man dagko kayo. Malikramo pa sila nga gusto nilang hisgutan ang tinuod nga pangalan sa nakadawat. Ang isa pa may mutugan diha nga katong mga dunay hinimuan pananglitan. Example ha. Kung dunay usa ka grupo nga ingununta nga kanang nang naghimog binuang sa usa ka lugar.
5: Aha.
4: Ibutang talang kanang mga tulisan. Og imong tagaan tong iyang sakop dito para mutugan lang sa tinuod nga kanus-aman mo dapat manulis aha mo dapita. Mayin siya nga sunod bulan kanang musipyuha diha mo dapat manulis. Og imo tong itugan nga mo ni nagtugan sa impormasyon dili ka to siya madelikado iyang kinabuhi. Wala na yung mutugan din ha. Kinsa pa may mutuga, dili na tumutuga sa gobyerno ay kay mag-unsa man na intelligence man pero istorya man po nila og siya nagtuga nila. Da delikado ang ilang kinabuhi mo na nga naagin ang mga alias.
5: Ikog ingnag, kini sila mga higala, wapo nagbuhat o yun na
4: na. Namay nga, mga dagkong intelligence man. Katuday, dinis sa pagadian o nakita na to na ato'y naghimo, binuang, dakpan, bi-istorya mo na yung ngalan mo na yung naghimo pero kato nagsumbong di man gani mo tingog bisag ik na lang ultimo iyahang kuko iyahang kamot gigwantisan para lang yun di mailhan ang iyang balihibo sa ulo
5: halos tanan
4: tanan buhok dili ni mo makita dili to siya mo tingog nakasunglass niya napag-tap-tap ang kaning naong wala nang lagan na ang mata pero makita na yung sunglass saan na pagkailhan ni mo to niya dili pagkita siya mo tingog kaya mo tingog to nagyong makaila
5: anya butangan pag sulat ang pangalag tinood
4: Delikado yung kinabuhi. Ikaw din nagtugan ha. Karoon lang ka. Nausaon mo na. May intelligence mahimo.
5: Wala na yung mutabang sa gobyerno. Ano? Magsige mag-auhag ng tabangan ng gobyerno. Wala na yung mutabang. Ano? Kay... Tabang ninyo mang isa ba ang tinuod pangalan?
4: Kanang mga military, kanang sundalo, kanang army, kanang police, kanang Philippine Navy, Philippine sana Marines, kanang Air Force. Og naa sila yung mga intelligence gathering, unya istorya raman nimo og kinsa nagtahatag sa information, wala na mo salig nga tao nila. Kami mo na nga, di natin mo salig si gobyerno eh, kay hatag sila kwarta, pero delikado atong kinabuhi, kay itugaan man nila nga kita hatag.
5: So, kini yung problema karon sa oil products nasod, maunta ni unang isgotan.
4: Maunta na giyo, na.
5: Okay, ang output, ane, pareha na, atong may ginsimana, nag-isgot man tag-output. Ang output, ane, mga higala, kitang tanan may makabinipisyo. Impeachment, mga higala, personal o political interest ra ang output anang naa mga higala kadtong mga pilihonon sa politika maoy mo suporta og impeachment mga higala kay aron usab makadaog sila makahupot sa dagkong posisyon.
4: Honestly, maron kay mahadlok sila nga og si Sara Duterte mo kandidato mapindi sila. Di pa sa dihina siya, daog man siya galing, di mo daog.
5: Depende na sa tao.
4: Depende na sa tao. Importante may... diha nga, kanang walay ginugdanay ba preso na panahon bitaw sports lang karon nga lain man
5: ang tao na ang tao may magbuot ana dili man kamo mga igana pero ingon ana lutoso ninyong usa ka politiko para lang sa inyong personal nga interes
4: nya usbon pa ang kanang balaod delikado na siya ora ora mag akong tan-aw ana
5: English ana bendalo no
4: bendalo mo nang mawala gid ang kuan sa tao na masamok ba masamok
5: ang pangutana mga higala ang mga yanong tao ba makahimo bag bendalo di ba kaha mapriso lang dayon gumikan kay way kwarta
4: nangawat lang mangga na piso man kani katong nangawat
5: minilyon imong gikawat
4: binalita ang kwarta ni
5: ang tod karon gawas nun pa. Direta mga higala, ito ning lakbitan kanali apasumpay sa itong disgutan kagahapon ining mga kulorom. Pinaagi sa gihimos local government karon mga higala.
4: Matabangan itong naagi franchise.
5: Matabangan ang naagi franchise. Unya, midaghan po ning mga kulorom karong panahon na gumikan kay sa gihimo sa LGU pod po karon. Kining pagpanginbitar o mga dagkong negosyante. Doon ay tax incentives mga higala. So nakita sa mga tao nga daghan na kaayong tao din he. So
4: pwede na tama masahiro.
5: Pwede na tama masahiro. Dakom tag income.
4: Ha,
5: balag wate franchise.
4: Daghan na ani.
5: Kay dakom
4: din lang tao ug madakpan.
5: Dakom din ning income, no? Dakom din ning income ning mamasahiro ta kay daghan namang tao. Ang pagadian, daghan ang tao sa pagadian gumikan ining tax incentives.
4: Unya no? Nanapoy kuandron no. mga delivery nga nangabot sa pagadian no. Unya og mo sugod na pud og trabaho kining mga mall nga nagpadayag nga mo tukod sa pagadian pag sugod lang da ang trabaho daghan ang kinahanglang libre.
5: So kini mga higala mo na nga daghan ang trabaho
4: gumikan
5: aning tax incentives nga gihimo sa pagadian no kay tan-aw na to murag kanira ang local government unit nga doon ay pamaagi ngunin eh.
4: Naman po ang uban, pero diligid pariha din hinga. Makasalig magun sila sa namunuan ba? Unya, napag-incentives. Unya, ang ibayad nila, pananglitan, example sa incentives ha. Dili na ka mabayad o kanang building permit. Sa building permit lang, minilyon imong bayaran. So, nakasave kag minilyon, pwede nimo iswildo to sa mga trabahante nimo.
5: Pero ang...
4: nindot na.
5: Nindot na siya mga igala. Pero ang...
4: ang kondisyon.
5: Ang kondisyon, ana, kinahanglan, di man ka mabayad o buhis, kinahanglan ang makatrabaho, tagapagadian.
4: Priority ang tagapagadian.
5: Priority ang tagapagadian.
4: Pero hindi magiging hinuntanan kaya panlita ng mga key positions. Supervisor, manager, mga in-charge din ha, ilahan na.
5: Management eh, magbuhat na.
4: Magdala man na sila ilang sinaligan sa lain nilang mga brands.
5: Pero gamay ra man ang posisyon.
4: Gamay ra.
5: Pero kining diritas daghan mga higala, sales lead, maintenance, security guard. So,
4: tanan
5: mga higala, daghan ng mga posisyon So, prioridad ang taga-Pagadian. Subot pasabot og prioridad ang taga-Pagadian, mga higad. Dunay trabaho ang mga taga-Pagadian. Dunay kwarta ang taga-Pagadian. Dili na mulangyaw ngadto sa laing lugar, mga binating kaigsuunan. Makapalit na kag unsay gusto, mga higala nimo. Makabayan na ka sa imong gipang order diha mismo sa online. Lantod pag sender, kabayad kag parcel.
4: Return to sender nga parcel.
5: Wa na. Kaya na na magkikwarta. O doon na kikwarta, maunay nga ang ubang mga tao, mga higala, mamintaha na lang. O, mamasahiro na lang. Bisag kulurom kayo dako.
4: So, hindi na ang nandiyan ang pagtinabangay, no? Local government units, nangitag pamaagi. So, mga katawahan pod, mutabang pod.
5: Mutabang, mga higala. Ang samay tabang, hala. Mutabang sa pag-report ngadto sa PNP, ngadto City Traffic, nga kana siya kulurom, or mutabang mga higala nga dili ng sakyan ang mga kulurom. Dili nin mo musakay. Karon nindot naman karon kay atong gisgutan kagahapon na nay taxikel.
4: So, og walay magsiga-siga sa atop niya.
5: Og walay taxikel og dili pintal nga orange mga higala. Ayaw magsakay.
4: Ayaw magpara. Kay basig mailad mo.
5: So diha palang daan. O gana, mga higala, ma-practice nagpag-exercise nato sa mga katauhan diri mismo sa Pagadian. Wala na'y kulurom kay mingon man tong mga driver kulurom. Di, mangyapon ta sakyan. So, di gyapon ta
4: income. Di na tamang sahiro eh.
5: Di na tamang sahiro.
4: Imbes nga, di kaagi na to, di naman mo para kay ang pangitaon ka to namang color orange, na may marka nga taxicol, na pa yung magsiga-siga sa atop, dili na tamang sahiro. Muna, nakita na to, daghang ipanguli ng mga bawao.
5: So, muna'y tabang na to. Mga higala, isip kita, mga katauhan, kay gobyerno mo gud tinabangay mo gud ne
4: kunya ang mabulahan pud anang buhis gud nila gud amo
5: kita ra man gud
4: yapon project man siya
5: pareho anang mga sidewalk o drainage gikan man sa buhis na to pareho anang tabang mga igala sa mataga sektor buhis man na to igala gibalik ra man na to ang ato ang gibayad ngadto sa gobyerno giswindo sa mga tao kay para mga igala dunay mo trabaho dia. Buhis man nato na.
4: Gihimo sa city government kanang mga ILSAM o libreng serbisyo ng medical sa kabarangayan. Mao na ang buhis na to.
5: Libreng check-up, libreng tambal. Buhis man nato na. Mao na nga gipangitaan yung pamaagi mga higala sa siyudad sa Pagadian. Nga ang ato ang buhis magamit sa sakto. Unya dili pod mabusaran.
4: Parihaan ang maghisgutag hospital sa Danlugan. Dili na kompetensya sa mga pribado nga hospital sa sentro. Ito aman sa bukid na. Unya, libre po dito ang kanyang pagpa-check up. Unya, ang sa Pagadian po, kinahalang kang tambal. Napoy city pharmacy nga libre. Pero kinahalang magpa-check up ka sa doktor po niya sa gobyerno.
5: Okay.
4: Sa city health.
5: Okay. Naroon dili po mabusaran.
4: Hindi po mabusaran. Pero huwag matamag-ingon nga mag-abusar ang mga tao. Pero
5: naman guyuban.
4: Anawaragod ng mga medical outreach nga bisag way sakit ang tiyan, hikap sa tiyan para mataga ang tambal.
5: Lahi po itong nihikap sa tiyan pero sakit ang ulo.
4: Naano man gina.
5: Basta
4: na ay tambal kay paghatag. Doon yung nagpangayon sa tao kay mag-savings man to siya. Okay, may nalang ni sa sunod mga bulan. Basta maglabad ato ulo na ito ikatambal. Magsakit atong tiyan na ito ikatambal.
5: Parihoan ang gitanyag nga libreng eskwela. Yapon kompetensya mga igala. Nagtukod o Pagadian City International College ang Pagadian. Pero dili kompetensya sa uban nga mga kolehiyo diri mismo siyudad.
4: Okay, partner na lang mga reusyante sa siyudad. Kay makatabang na sila nga naay sila ma-generate nga mga trabahante. Naay mo trabaho nila. Dito na mag-gamat og sweldo sa ilaha. So, naay panginabuhi ang katawhan sa Pagadian.
5: Dato sa paminahon kadali mga igala kining saning nga tax incentives nga gihatag mismo gitunol sa mga negosyante. Pinagi sa tax incentives gobyerno diri mismo sa siyudad sa Pagadian.
6: Ano pang nitukod na kagaling mong maabot ng mga dagko ng mga mall diri sa siyudad sa Pagadian? Same ba ang sistema ani sa Robinsons nga 80% ang taga-Pagadianon, 20% ang taga-uban nga uban na lungsod kung trabaho, ma-apply in case na
7: ma-realize? Basta mo-apply siya o incentive. Pag di siya ma-apply incentive, wala tay hold.
6: So open to all?
7: Wala tay hold. Kung di siya ma-apply incentive, wala tay hold. Okay, it is the incentive. It is the incentive na atong nga ilang i-apply ano na dawat mo to siya, na-approvehan siya, mo'y makapugong. Kaysa sulod sa ordinansa na to sa incentive, tungod sa ordinansa, hatag nag-insentibo, libre, tulog katuig ba, o pagkatuig, kung sa bayan sa buwis,
8: provided.
7: 80 or 85% din ito? 80% kinahanglan, tagapagadian, good. Or priority ang tagapagadian. Moro may atutuyo na. So, kung palang hindi siya makabili ng incentive, huwag kita hold. Moro siya ordinary na nagtukontribusyo.
6: Baka... Yan ba, usually, siguro, kung ikaw po natin mo niya na incentive, so, kung grab, hindi mo na, no? Nabay, si Mitsinger nga, ka ng 80% nga sa pagkadaan lang, pwede ba na ma-adjust to 50% and other long shot within some po ka din?
7: Hindi, hindi pwede. Ordinansa magod siya. Ordinansa magod siya mo siya. So, kinalang ito, in-check, makamot ko check 80% ng pagkadaan, good siya.
6: Within pila ka years na siya ng 80% niyo?
7: As long as gabihin siya sa incentive pa.
6: Ah, regardless
7: ng pinaka-years. Ah, mapalitan 4 years siya. 4 years po siya, anak yun. Pero once ko nakatrabaho na, ay ko inagtagtango na nagbalik ta na. Di ba? Misut po kayo, isa ka tinan mo, ilisan na yung plano, di ba? Magumot niya po siguro, tinan kayo, ilisan 80% siya tao. Magumot niya po siguro. So, sila po, loob po na, sa tanood lang, ang matag-iya ba? Ang matag-iya, si Robinson, may Quezano na, o ano ba na, sila maghilabot din na. Toro na sa Manila, toro na sa Cebu. O yun, may nagkasuloy na sila silang tindahan kas a sino, doon ka duha, sa katuig mo na. O, so, when it comes to personnel, huwag po sila yung problema, taga-as at taga-asa. So, mo na ito lang, taga-pagadian. O, sige, taga-pagadian, pwede lang tawato. Ano, walang po siya. Pero, mo na natin 20% kayo, higikan mo ko siya sa expert, kato mga brand sila nga, dugay na nila ba, empleyado na dugay. So ito na, uti, ipangbutagin mo ito yung mga head, anak, talaga kayo. Unti mo sa ito. Wala na, kinalagin na yung 20% leeway niya. Otherwise, hindi mo siya kaabri, puro ba't ikabalo. So, kung puro ba't ikabalo, kaabri yun yun, magubot. Hindi ka buo manager na rin, hindi ka buo manager rin. Magubot, kailalain mo nag-manager. Oo.
9: Mayor, for the record, unsa di ay ang mga incentives na ma-avail sa mga investors na gusto magtukot o mga tindahan o uban pa mga negosyo din sa takbayan?
7: So, atong investment incentive, natin, depende sa amount, ha? Amount. Magkadako imong gi-invest, magkataas po ng tuig, ngayon mo ma-avail. Okay, nga, no? Okay, ang amo magod is, gusto ko, manikas magod, mingan ako gi-invest, gamay ra. 100 million ra. Okay, one year po na mo ma-avail.
9: Ma-avail?
7: Free siya sa business permit. Free siya sa tanang klase sa real property. Alam mo, real property tulo na. Real property for real property tax sa lote, sa land, no? Real property tax sa mga machineries, escalator, elevator, generator, air conditioning. Naman yun, lahat pala siya, libre po ka na. Then, ang isa, isa sa building. So, lote, machinery, pag sa building. Libre ka itong tax.
9: So, naku days lang matitira.
7: O, way labot sa business permit tax. Business permit. But sa business, sa negosyo, lagi sa kanang na business permit na ako na. Libre po siya. So, sa bracket lagi, asa kami igo. So, way kaso mo 4 years may, pero naku na po kayo mong gi-deklarar. Deklarar po kag 2 billion. So, pagkahuman po sa imuhang incentive, so imo buhis po, gabasi po kasi ito doon sa bilyon.
6: Mubasi sa kapital?
7: Hindi, mubasi kasi imo ang gideklara. Diba? Usahin magod, di magod taka, huwag yung yun sa pilagin na gasto ng tinood ba? Siya rin ginahipa, huwag kita. Tansya-tansya rin ginatua, no? Kaya kayo mga matag, pila per square meter, magasto sa construction, more or less na tatanan. So, di siya magtugag tinood, di ka may raihang, gireklaro nga income or nagastro, so gamay na po dyan mag-pairan sa taxes. Okay, gusto man siya mo abel, huwag dako kayo. Gusto man siya mo 4 years, mo 5 years, nireklaro na po siya bilyon. Nireklaro na mo bilyon, kapag may kaso, libre ka ron, bilang katuwek. Paghuman po na na, bilyon po itong basihan si Mabuhis, no? Kasabot. So, Mabuhi, rin po na siya. Ang yung na-avail pa nga, way pa yan, Mabuhi, rin po kay... Dito nung punta ko base sa katagay mag-deklaro ng bilyon. So, ang iyong pero nung Mabuhis ka na po, tako na po, pati po nakuha na siya. So, isang ko na po nga, ang ato incentive is para po nga matulad si Pinawat, ila yan, na-invest na.
8: So, ang incentives, intended lang na sa mga malls o apil ang mga
7: dito? Tanan, dili lang, dili mall, bisa kunsa nga negosyo, bisa hotel, bisa kunsa. Basta mo apply. Kasi, tanan ka hotel, i-apply mo sa hotel. Kanyang, kunsa lang hotel? Princeton.
4: So kani mani atong gihimo nga pagpangutan na sa mga media ngadto ni Mayor Samico nga mao ni ang gitabang sa gobyerno. Kay kanila man pamaagiha nga para makatrabaho ang mga taga-Pagadian. Kay sa unang panahon no tan-aw ra gud ang taga-Pagadian mulang yaw pa. Pero naa man ni tax incentives mapugos ang usa ka negosyante pag hire og taga-Pagadian unya dili po siya mapulbiwa ngano man. Inig-agi sa piso office, sigurado na nga kaning trabahanti niya ni, magkinarong ni.
5: Tarong gini, tarong.
4: Dili ni ingon nga, pariha na uban, mga apply niya. Kahuman, mga watra dahil unay sa mga negosyo. So, maunis siya. Unya sa backpon sa mga negosyante, dakog tabang kay nakadaginot sila sa ilang gastuhon sa mga unsa pa na nga permit diyan sa city government.
5: So, ang ilang permit nga ibayad, idugang na lang sa ilang expenses. Swilduhan. Pagtukod sa building o guban pa mga higala. O niya, di po sila maglisod o pangitag taga-Pagadian ng empleyado. Kaya naaman ang piso office.
4: Mutabang mga higala. Tanawar ko nang gihimo ron sa Robinson kada, suggest sa kada bulan na may job sphere dito. Makita nimo ang Robinson tuwa dito nanginhanglan og trabahante. Unya ang ubang trabahante gipangita nila kato ng key position ba makita nila nga maayo man manarbaho ning taga-Pagadian.
5: Sa una naa bay job sphere kada bulan. So wala gyud na kay saan man mag job sphere kag way mag hiring.
4: Asa man nimo patrabaho?
5: Asa man patrabaho on?
4: Mapareha ka na uban diha nga recruitment agency nga bisag hapit na mabankrap, wala na klaro ng ilahang
5: recruit lang gyapon.
4: Recruit lang gyapon nga recruit. May daghan diha, paniid lang mo diha kasi may mga recruitment agency nga bangkarote na.
5: Dagal ba tayo isgutanan mga higala pero kamsa na gyud ta. Dugma samantak na og samang istasyon kay ninyo igalas kanginan.
4: Kini sa Elmer Bagis Paghanay.
5: Kini subscribe sa robot indaging salamat sa pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: O Danday?
3: Mindoro. Ito noon ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung